ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu taxa dajé muna mune nashkurullaha wa na'maduhu sunu dajé li do ngako sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentu genn na fekk ay sahaba diko def yonentu ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj li nga xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadi ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone nak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitwa jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni bo mo di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu
amna ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmin la wax de la an askura allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suu ba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tijani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wer ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci pakki suuf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër pakki suuf yi rek kaw suuf nena buñ de wër pakki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër pakki souf yi lenn kep moy sen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mboloma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mune len
ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoo ñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kawsu ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoo ñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigal na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba dina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fiñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak joolang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tax ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani boy tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bi daala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexaku lo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet te falsifier yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ak abour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw mu ni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni da ko def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe
ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na am na ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sans problème nit wedd ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi nañ kum neex fa lillahi alhamdu kum naqir fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am do ma deg man nam duma deg way ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال دافا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم ينان تام مون خانا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mun amone lolou day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom
nga dem Ali Imran tag na faw gay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga allah ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla bu ñu taxawé tuddu yalla ci bu ñu togué tuddu yalla ci bu ñu tuddé yamu ñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafani ba mujju ñu ni ndeké yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeké yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu li mo xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mun am ya putiyaba ki top ku ci top mun xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mun ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tedd nak mom ñi ni ko wax sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang ayeba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang ayeba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alid karam allah wa ta ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de
haqi dekkendo ñaar la aqi dekkendo jo xamni da koy lor ak aq jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor ak haqi dekkendo jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool lool mo yus ndur may teug ñoyam donc waxuma lool waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax assis sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique gi chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni chon sek rek lay don japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xol bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi chon sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama waye man sanna shay'an ak yonent ko wax yonent ko wax yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi ñi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu guma ay very map lañ koy xawba peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum
ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappalé ko daara ji té lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ni ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokal leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñom ñep ñu leen di gërem amna ci soxna suñu wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew té jappatuma turam momi ndaysan ba ci gambu gi rek bi ci gambu gi rek yonne na ma fi addé yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu té diko gërem diko ndokkel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar waye yakar na Dakar la en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiya joju jëm ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasaahi yalla gis nako nak suñu borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimu salihat yeen ñepp rek ba ci suñu mam ciarna ñom fele ci mam ciarna njaay ni sa buy ñew senegal dana indal ak daara ji café mom tamit ñing koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñep bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax défé na bokku tok bëggul dé xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeeram seigne modou mbay cham yow tan ding lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñu fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

jox ko sa alal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay sét ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla nga di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi day ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel ñu yobalel nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ni mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yi waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusar dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jerul tok motax mom seigne touba muni wa zur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wa sur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku seen ñaan nanga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni
fotolu na ngay barkelu ci ñom

kun sa tabaruki fotol del barke lu ci gaay yoyu gaay yi nga xamni rafet nga len ñort ci mbax li tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barke lu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def wa wutur la koy def ba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé man naam awa muy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko naan taxé wané bi mu daatan naan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neen radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu añ muniko neeku dama wor biko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy ci di bustani la waw way man dama wor man duma dag sama koor mom wali la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonte ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñoom fo tollu seigne touba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul huda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda
del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njubde day doli ak taxede ëlëk yowmal khiyamat akbar muni nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyaabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlal rabb al arsh fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bay li ngay def maneko yaang may téré lu ma seigne touba digal mu da di ñu kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa mu na amuni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ngi nay war mal waram xam xam yi so ga defé mel nga ni ko war mal borom aras nang nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox to lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnam jage waxna lim ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ru ko taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salim da bok ni nga xamni seigne touba seen wajur ru la direct yalla xamna ko da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bopam waxuma lol mom
mo ruj ay tolam ba beug wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolter joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wu ma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wu mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé bëtu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis bëtum xonk waye nak ñom useet bëtu xonkat mëno ko xam danaka mom kay yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sa waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal na motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xidmal guddi ak becc waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba benn bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baysam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wut na aw kayit bind ci
من قدم صالحين ارتفع من قدم صالحين ارتفع لو رك لا تي بيند سي او كاين نيو نيو مام شيخ نيكو جاب مام شيخ خول كو نيكو واو نيغي جوندي في لي ليغي لين بن بيس مو اوب تيابا جامو يالا جوروم بن فوكي ادي ني نانغ غا نيغي جوندي في من قدم صالحين ارتفع ñoñu ngay jundji liggéey leen benn bis mo putuyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñi nang mané gañu ñu nak lan la señ tuba di jundji gañu la tambalé ci yonent ba ba ci sahabatul kiram ñoñu la señ tuba di jundji ci hokal bu kaaw naan tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak da xagnel na bepp jam bo xamne nam na jog dem ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu bu nopi nak dor len di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg ba tay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legui la fa sus moy lan moy tiofel na nga len beug daye beug sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala kat bo yusuf xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa turijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abo yusuf radiyallahu anhu cheikh abo yusuf bustani dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mu wagnu ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek sedday ngelaw li ci yaramam mune a dal di xol gis ni ngelaw liko dug kon fim jaar ndekete yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xotiko fi ma beggon nga garal mako teyer bi niko seigne mi dal di jinni mu ma jox ko teyir bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mo abo yisi abo yisi dal di salat mbubam mom ñibi kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyir ba faat teyir bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreem ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid bustami abou yassid bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wolen abo yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yusuf fi mu nekk ak waaji nekk ci bammelam abo yusuf dal di tew malaaka yi ni ko kiré dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yusuf dal di tin ba xam bimu xim ni ko mom abo yusuf dafa gëdd waji arsalé ko ne ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor ay boy ci dañ ni tek xelam dem ci ka ko garalon yéré ba le boy ci ni tek sun borom ni ko ah mba da wax dëgg di ay boy ci ni ah ay la yewen nak waxna deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram
ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam boy sit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni aha kay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeurmaane ji ma geureum ni abou yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci bir ngeurmaane abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam dé bul wéssu lim sangam dé mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bopam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ tubani waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi lako faggo doga dem fi lako faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañu doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yirmu mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khetu yannabi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khet bi khidmal na khet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na khet bi ci tarbiya ay nit khidmal na khet bi ci jangal ay nit khidmal na khet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok
bok na ci li tax taxé ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ko gis ko bax malu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni ye ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamako la conférence ma conférence bi jeex na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay waxa wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yépp gëna yi top koku yépp lu ko waral jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réño ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax
waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djiblu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko balna la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni dem ji ngeen def morom du morom de top len ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandarga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay wajangi top len ko kuko top taxé de man la yasalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun mi ngi len di djubal mi ngi len di orienter mi ngi len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñin way topal fu le koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh ray mafal biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gem lu nete rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajna ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit
lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xamnañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabihul mursalin attabihu man la yasalukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye himu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waaju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejul lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom maam cheikh rahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh rahim fall danako kal maam cheikh rahim fall da dan wax nan goor japp ci yalla deggal hadith yaron ta sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron ta sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bole nan ba bole tour kun ma allah ya daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko manam de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow
xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gëna yo amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu koku dalay womat ba tegle ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma hu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamnako de wallahi alhasib yalla xamnako amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante malako wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santuy dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won santuy seigne touba seen lepp ñom amna yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu xabdu yep nim toll ba legui do xabdu boy julli do xamne wa lutax da di ma ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tam nak hadith bima gis te surtout cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina akii moko bind defena imam al-khasali wama dis yoy man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi
khadrama khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna sant yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ la Ousmane ko netali wala hadith buñ la Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangou ngeen xel nangou nani xel man na nangou ni Cheikh Issa Dien da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy qabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Dien di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedou Fadal di julli di seddu lu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di seddu lu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddulu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di dakk xabdu bu Seigne Touba daan xabdu ahlu qabdu la xño wa kër Seigne Touba leen dakk di xabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddulu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni Seigne Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de Cheikh Omar surtout Cheikh Omar Fouti Tall bi moko bind ñu ngi ci halul masail bi nga xamne ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbokk mi bam ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko mu ni sidi allah ji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xunoon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu julli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nopi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nopi dogaru ko tay da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mu leen wa ndax ay teggine la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu
niñ amé won ay téggil niñ amé won ay téggil ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko défé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju seigne modou nañ yema la fofu waxtaan wi walla yalla xamni ni xaju té préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nop ndax lan ndax émission bi rek li nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu may motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xani mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koka déglul dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dong ëpp mu fi xam dox mu fi wax da tollok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ñaanu yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ta tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sa ko ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima taxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munama amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat lim may jëk laaj moy mirou mustapha mbay sama mbay yewen na ma jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñep ñu ci bari musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu bolé kat kullu hasbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol dong nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé yalla xamna
kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xam nako jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustafa mbay mum

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياض الله ونصرة. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tubaab bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika. Niw ko iqra bismi ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy. Niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy. Niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf. Bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xet ci tranga yep mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu bil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom aadama bu ñewoon ñuko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom aadama bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba. Defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xamni day dundal beut. Waye doom aadama yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar souf, te souf munu ko defar du ni da defar ki deke souf ba nopi, muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf. Kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak.
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafila tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasser ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way kor way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la عن المرء لا تسأل فسأل عن خرينه نون لاكو القران واخا موني نيكو ساير بي واخا نون لنكو القران مثاله بروم تبارك وتعالى داني مثال سي القران ني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان قليلا لقد أدلني أن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان خسولا سنو برام دفني مثال ني مبس بنت بنيوي بخاري دي دكي نيران أنن دو دكي كأنو كنك ورا جحاسو أكسو مرام ولا نيورا داجي بس بنت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا نانا بو كروغي داغا غيس واجو مات لوخوم ويتخ مات لوخوم ويتخ ني نك يو لان غاي ماتو اكو ويتخ ني موني تاي بو ديمبو دون تاي بو ديمبو دون تاي ديو دوماكو خام موك سي كاو سوف دوماكو خام وخوما دي جاخاسوك موم وخوما دي اندك موم وخوما نك مو نيك سما خريت wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay atakhistu ma rasul sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi allah xé do delu ci muni bu kérogé waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gannaaw bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani gannaaw buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak ub yenentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhir am gatcha kana baytal li insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi néna bo gisé moxuja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñu muy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel qui waye woro du deglu yit n'importe quel qui ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su u tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ tey nga def leen nawle dak la jaamu yalla bum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wato yu mbeur yi wato yu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllegé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bo xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day gude goor nga dedet bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wër maneko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg xale bi laqu sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dem mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale
1: di fenkale ay weñ moy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukki loolu lañu tuddé dukkat dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu moy dukki bu dawé songu nday ji wuñu ngi ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xale bi ne ko nit dafa war am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukku jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa dig ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni du ci dama koy teunk rek tagi nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wor mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lix taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul nit ca lol lañuy and dedet wurtu demé nonou sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génné dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga génné ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa bayyi faatu nga génné ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko defal ko soba delu ci continuer ihtikaf xamni da ngay tambul wat kon dañu gis ni ndem lolou la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chambiñam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abubakar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yonentu sallallahu alayhi wasallam comme yonentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom ji dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonna man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko da ne bu ngeen ko na rek kay balnako bam ne balnako rek mi deg waaja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ na ray yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñu fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqu fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy tindi ku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam nekku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tindi ku len fitna ndax bu ñewé day laal ku ci yonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis yi joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yeggal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bi ci joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sarang woni nday def nga luko nakari tere won na la wolof njay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggini nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñuko waccé dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wu tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom juñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadis la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yada allah mu dilu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lool rek lay servir ñatt tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk bo def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci do nga dekké yallantena sax wër wu de nga joxe djuni ci daara ja bula nexé nga wax ko fam koy def bula nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu djuni ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma dé na man leen donga yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkëti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñëw ma jëndé ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li feek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba leg mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwo la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum buguma len publicité ñom ga yoyu fofu ga yi di jaarale xaas bi mu ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct sera 50 ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nitu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tudde seen bop ibadur rahman sun wolere la sour bim fi ñew da tombe ak sust sour bobu bay sam mo ay ñu di ko defal señ sam mo ay won ñu di ko defal bim ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma genné ben téré liko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñinga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñu ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yi bari defal nañ leen ko fi ñi dekk senegal ñi dekk yalla rek taxon ñu don ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wuma lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen luma la maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ci ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne uwe ci bersom ba lam mu jëf ñu taxañ dëndi bi wa qarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtanu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gëndi fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu boba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magga fi di la xaar tiyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexé won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyanté da ñu ni joyé goné gën yoy joy yi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté

sa doom bokk ca ña doon yàq ñu jël ko tëj ci kaso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow. Te yow ne nga jàng alquran, alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu ne waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mañ leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccem kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom balé nañ ko seen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len

hakam min ja'ilin arda an liman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yeroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak noonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabiy misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñuul gi ci alquran duñu ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy duñu ñaari sidi yoy muy sidi gu ñuul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib إن أردت الصحبة ساسفه أو أسد أو رقبة مني ماغي لي دينك باتاي مان سيغ توبا بو يوت اندو موتاخ غوناي ني ماتا جانغال ناخ جو لاج ني ماتا جانغال ناخ جو خرايل اد لاج ناخ ني خان ني اندال نان لا سيغ توبا نينا بو يوت اندو منا مني مويتول ما نيت ني مويتول ما لين ساسفا موي نيت كو خامني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom na mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla bi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax da ngoy sayiti nak ndaysan yalla la yalla yërëm
añaan señ tuba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awza raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba señ touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bo señ touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba señ touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer señ touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko waw kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation señ touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko señ touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenter ko mais boko fréquenter ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na la ko señ touba ni ku melni bu ko fere kantimuk wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni wali day walé sang day sangé bo de fréquenter wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo de fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi ci bo fréquenter wali legi mu wal wilayatum gi waye bo de fréquenter ab sang leg mu sang la ku wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ku wedd lacc mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall
seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga len wormal respect len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeeram len nga yeeram len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajuram dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gagn gagn mun la yay fo mëna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xodé dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fo mëna fo mëna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwul fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moy tax bo dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëro kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg laku réew momu té alcorane boko xësé mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té daara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar
xaj ak mus ngeen di doon ku la waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq jibontil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ni wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yit ba an muftirat, waaw an muftirat niyatu naa wa kaf naa an muftirat li wa ibaaxin mutxemi bi tayibaat mu ngoog ba yit baa ngoog. Nee na radiallahu anhu ni Malik déggee noonu laa déggee man Sëñ Touba ba ca dëkk mooy niyatu naa suñu yéene wa kaf naa an muftirat tee suñu bopp ci lépp luy waral ak dog ci koor gi ngir kan ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji ba faw yàlla mi nga xam ni boo wooree ba ngoon donte yoroo pikini yàlla moomi moo lay yenkeewal lu lewloo doge pikini yoroo ko pikini pikini laa ko da yoroo ko waaye bu koor boo wooree ba ngoon yàlla dana la wërsëgal loo doge ak foo mën a doge nag faw yàlla wërsëgal la ko moo tax mu ni mutximi bi tayibaat moom koor. Kon koor koor ñaari ponk yooyu la te sa bopp ci luy waral dokk ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna moom koor moom koor bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur tee la dog waaye na fekk jant sode indabaxdil xurub na fekk jant sode bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ni jant sone déedéet indabaxdil xurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wane ni da ngaa ñemi xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw sooga dog déedéet dañu bëgg bu dog jotee donte guuxu ndox la donte ab tendrema la nga doge ko looy def nga door koo def loolu sunna la. Ñaareelu sunna mooy taqiru suxur yeexa xëdd waaye nag lay lan ba tey yeexa xëdd dañu bëggit koor bul nekk ku tayal koo xam danga naan man duma yeewu fajar li wala di wax mbëstën rek ngay def mooy bala ngaa tëdd lekk lekk bay fàngat dem ni gànjang tëdd loolu day gàttalu fan sax nag ndax du may wérgu yaram dañoo bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jóg donte benn tàndarma ngay lekk wala nga guuxus ndox sunna la sunna la te li tax yonent jàngale ko sallallahu alayhi wasallama dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram. Ñetteelu sunna mooy lan mooy kafu lisaan xawlan ay moo xam alfahsa wa suur téye sa làmmiñ ci jëpp wax ñu ñaaw waaye waxuñu rek téye sa làmmiñ déedéet téye sa làmmiñ ci wax lu baax waxuñu ko téye sa làmmiñ jàng alxuraan waxuñu ko téye sa làmmiñ ci jàng xaside waxuñu ko téye sa làmmiñ ci wir di waxuñu ko téye sa làmmiñ ci digle lu baax waxuñu ko waaye bi ñu wax téye sa làmmiñ mooy bilfahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2024 yi nga xam ne gaa yi kenn ku ni daasoo nasoo làmmiñ ngir bëgg a wuñ ñi sa sutura sa morom ngir bëgg a wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg a wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko woteel weeru koor ngeen jëm de moytu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tey wax jàmm tey wax jàmm kafu lisaan bépp xawlu suux nga bàyyi ko fële boo ko xamoon it bu ko wax ndax warmaal weeru koor rek loo tax sax Sëñ Touba ni bu ko yemale ci weeru koor Sëñ Touba ni da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon duñ wax lu bon du ñuy fekkee wax mu ni loolu ku ko def xam nga lu la yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogoo ëllëg yowmal xiyaam mooy àjjana loolu la Sëñ Touba wax aka mën a jàngale Sëñ Touba nee na ku fexe ba saw làmmiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tànk yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci déglu lu bon sa bët bi woor ci xool lu bon Sëñ Touba nee na yowmal xiyaam xam nga lu la yàlla di dogalee mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ni yàlla defal na la ngëneel yowmal xiyaam mu tàbbal la àjjana wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bilfadaili la Sëñ Touba wax radiallahu taala.
lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amalu bi fa laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku war ba nopi meeting bo dem wax fa ay bi jambour meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga aristéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga aristéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa ko waxumako de mustafa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow sayu négatif rek lañuy xol ba partager ko sayu négatif rek bu lo nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko modou mbay tiam say nopp bëgg lako wéddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualité xam nga ay jikom légui sa bëtt yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nop degna deg jo xamu kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat lo won do ko wat fan la yalla wax lolou mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula
sa nopp lim daan déglu ci lu ñaaw, sa bët bi lim daan xool ci lu ñaaw, sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw, yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Danaa la teewal laaj la ko de. Yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Kon doo bàyyi xel bis booy dajeeg sa borom tabaraka wa taala. Mbokk ma nee na ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal, ma ne ko ah man de xawma ko ci moom, te jaxasoo na maag moom nangam yet. Naa ma ne ko kon nag man li ma gis ak saay bët laa gën a gëm ci lii nga wax ci saay nopp. Waaye ku honnête la mu ni dënd ba yàgg mu ne ah sëñ bi tey di wax dëgg yàlla yey nga ma de jum nga de jum naa de jum naa de. Naa ma ne man ndax man mii di wax ak yow de wax dëgg dañ maa nett li dong. Ma ne ko waaw la nga xamoon ci moom te gis koog say bët nag doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi, doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi. Waaye dégg naag foog naag yaakaar naa rabbaani yi nay ñoom doonuñu woon ay ramadaani yiin, waaye ay rabbaani yi na lañ. Ramadaani yiin mooy kan? Mooy koo xam ni malgré mi ngi woor, parce que lu tax muy woor ñëpp woor ma woor, bu ma wóorutit kër gi kenn du toog gaañ. Kon malgré la kooko ramadaani yin la, du rabbaani yin, kooko ramadaani yin la. Am na koo xam ni ramadaani yin la, lu ko waral mooy ay élection jaral na ko bañ a woor. Ramadaani yin la, lu ko waral campagne jaral na ko bañ a woor, kooku du rabbaani yin de ramadaani yin la. Te naan bu weer wi weesoo ma fay, wala boobu campagne bi jeexee ma fay. Rabbaani yin yi mooy ñooy nga xam ni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a kute nag, ak lu mu leen mën a kute, ñooñu ñooy rabbaani yin yi. Weeru koor ak lu dul weeru koor, li leen yàlla sant ca lañuy nekk suba ak ngoon, rabbaani yin yaa ngoog. Kon fexee la doon rabbaani yiina te bañ a nekk ramadaani yin, ramadaani yin. Malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor, kon naa woor rek, parce que bu ma wóor duñ ma teg julit. Bu ma wóor duñ ma teg julit. Gis ngeen ko, am na ñu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suwéer yi, suwéer yi di football. Am na ñu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor. Mu dellu si waat ci li ma waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko. Sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam, ñu ngi ci masaalikul jinaan, nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de. Ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit a ko inventé rek ni daanaka lu ci gën a bari d' accord danañu ko ballaloo xëy na ci alxuraan ak sunna, waaye ci seen dégginu bopp woowee rek ndax seen intérêt personnel, seen intérêt personnel. Boo demee bitim réew ñiy liggéey ci yenn société yi noonu la mel. Kenn ku ne xam na ni day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi, yow maçonnerie bi saa boo xottee saako suma bi sotti ko, wala ngay liggéey ci usine ciment, poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan, di jàll ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di jàll ci sa mbàq, sharia ba pardonné na la ko. Lu tax? Kon kay sharia mënoon na la wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor. Waaye sharia waxula loolu de, dane la na nga woor, waaye nag poussière boobu dugg ci sa gémmiñ gi ak xeeti ci pardonné nañ la ko. Yow mi liggéey ci usine fariñ, fariñ boobu nga xam ni day naaw di dugg ci say bakkan, di dem ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di dem ci sa mbàq, pardonné nañ la ko. Kon kay mënoon na laa wax rek ni la bul woor far benn yoon, waaye lu tax waxula ko? Mu pardonné la yooyu yu sew siwaan yooyu, parce que niweeru koor toll la, niweeru koor toll la. Inna sam'a wal basara wal fuwaada kullu ulaayika kaana an mas'uula alquran la. Yàlla nee na fexeel ba say nopp woor, say bët woor, sa xel mi sax na woor. Nang ko manañt mu woor xel mi, nang ko woor lool. Ndax ëllëg dama ko koy laaj
lim doon xalaat lépp doon xalaat lépp ba tax señ tuba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogalé aljana ngay ndogo ji dé koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala fñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex léegi yàlla ray ko koy mu jóge lay jeex mbaa yow yàlla jëlee la fi mu jeex faaw ñaar yi bennan moo tax wolof ni lu waay muñ mu jeex mu ko yàgg day jeex moom lu waay muñ mu jeex ma ne ko yaa wax dëgg de yàlla ni damaa bëgg a xàmmee ñi mën a muñ ba def li ma leen sant motax ma jël wéru koor natto len ko mu nek lo xamni mo len di examiner ma natto len moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi na la ñom señ touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu wéru koor masaani ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside gi señ touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala walal ma gi gan rek niko señ touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu massa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëricëp texé sëricëp ñëggal sëricëp lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëricëp bu doona sëricëp bu doon ata bil bisri
yalla xamna ko dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëri ci rek jënd lu ni motax buñu jéggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek auto bil bisr manam sa buma fanané al ken tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëri ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla néna ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla néna seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune amune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al khalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutaluma fi limite sunu sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dotu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tej na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba
mom la lay gënalé tira ngay jaamu yalla

0: Tirange jaamu Yalla.
1: Mun ko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi wer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mu nekku mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer ko da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga reuy ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax képp kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa bëtt nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la yow wéru koor da nga reuy ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga reuy ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xamnañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mu ne ko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xamnañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xamnañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasa di ñi téggé ci ak njub ñépp xam sa dayo té wéru koor ñi téggé ci ak njub ñépp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk na bay joxé fatwa naan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko combuqué bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla kombu kene yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonentou sallallahu alaihi wasallam ni yalla nu kombu ke pour ñu défendre ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diine ji fala koor ga dayam kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nañ baye sababun nusul ay bi yow defandeur yo diine diine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irniya ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sun mbir ma ngoy deugali lolou jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fi ak senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fi ak wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi lay cité waye kuma seen ci carte do falu dé ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn dégg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy dégg fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ Touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena doom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dereti bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeufi yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeufi yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeufi yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ko ndax par lo nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lool la Seigne Touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñu xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral ñu wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron sallallahu alayhi wasallam moko netti asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamene sa bubum kom mi non la lay defandre ci xej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am ay conférence yu tégaloo dembula joge ci conférence Darul Karim bi di ndokel suñu xarit suñu walere Serigne Cheikh Mbacke Abdul Bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabootam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko weddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attalé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhira jëre ngeen jëf ñu leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xani daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jisa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djite ñom diñ leen dégg and ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jotu ñu leena xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xani leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbay Thiam té lol dé yonentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeeni tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñi koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andako wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte buñ len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko mo njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazayhi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam ana ta bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigéena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñun ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne kep ko xamni doxna sa dig ak sa borom moy sa setané ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ko dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo représenter setané ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo représenter ci yow Maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb nako di anata binti fakhut mu xamal ko ni ko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox diggam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew sefal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko sefal mu wagniko sefal xale bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisul borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko degg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ko yobbé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayam ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy Maryam mi alayha salam mu daldi jël Maryama jox ko libertém digam ak boromam Maryama di mur aw yaramam dal di dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom Maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow Maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax Isa alayhi salatu wassalam nga sun borom ko tuddé Isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fek niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bisangi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu

te moy kun rek mu daldi nek fayakun kun rek fayakun mune ko gis nga nak kalimatullah gogou bis bu la dikale turam moy isa isa mi nga xamni foko fek al masih masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wir nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy déki koku moy masih bu koy lal rek muy déki muni koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muni ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay don dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok rob bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yonti yalla isa alayhi salam mu dal di dug ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yonte yalla isa ami ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yonte yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa alayhi salatu wasalam xol xamul num wara def mu ñaan yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo mbolo mepp nit tisseur ñu japp ndaw si
yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ji bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alal li kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour ba fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yere won dom ju ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi niko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna deugaraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul nu muy waxe yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan اينما كنت واوصاني بالصلاه والشكاه ما دمت حيا من ايين يخ ندخ منو ما واخ كايلين واخ لين اني عبد الله دوما دومي يالا جام يالا دوم لا نجاموس يالا لا اني عبد الله نجاموس يالا لا دوما دومم اتاني الكتاب جخنما تيري جخنما اي انسيغمان يو خامني يين لاكو ورا جخ يين لا ورا اورينتي نين جارتي wa usani bi salati wa zakati digal na fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yajalni jabaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa bar bi walidati yalla mom wala mi alni jabaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw mako wax ba nopi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu ayya salik isa ibn maryam lati yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bi ma ñew jamono ni bis bi ma ñew jamono may don bis bo xane jamm ñu ni dey lay don ci man kèn duma ray kèn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytané du man ci man dara
musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawmu amut bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonte yalla isa ali sallam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun muni deg len wax ju deug jim wax rek yen ñi werante ci nan esa doomi yalla lak du doomi yalla muni deg len ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo len di tektal ni esa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy esa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la esa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le kulen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu dana dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le guide generation bo gis bole na le kulen di orienter ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération waliw yi nga gis ñu taxaw lankal leen génération da waliw mom mo ci gëna graal gis nga waliw waliw lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom waliw mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni waliw lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basit nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xani barki dem la gudd ci sa kanam tay mu ne fi di ma xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la gudd ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do ma sa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aycha lum ci meuna doon isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la
buñ la mëna écraser écraser la buñ mëna yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nupi nak wagniku kuñ xam dana ñjema dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul lola ñu wessu lolu jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu salam bi mu wote ñam jamono tel ñako ci weddi lañ da di jël beeno moy fas ko yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way buñu wax sidat ñu wax benn way buñu wax sidat ñu waye sidat fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam yi xamni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti ñent yalla isa yubbu ko fa ko sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni ñent yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di leen ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy ñu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yent yalla isa suñu borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof jaay di wax xana naan yeene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan akima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken du ko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala binde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yeen bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil maliki
yaway juru ruhuk sun borom gi te moy isa ali salatu wassalam ni ki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yi bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu ki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reey ko sa dom ji dara jutuko ken reey ko awaw buñ ko reey anam mu ni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekke ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama nun la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako nonit non la maryama mucc ci shaytané bu nepi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yuxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yuxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu da fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddoo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xëtt pour mu joy gi xëtt mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulu ne shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom je yonti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen nodd waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bo fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé
bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytan yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu délu ci waat buñu noppé rek mu délu ci waat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tur yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tur yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la té bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yonent sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd muni bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatuko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna daytuhu biyawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mumu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu tur yalla di sikar ba yagg shaytané set dugg ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na la ko be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni mané katchor bi muni ko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi deg ndo son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy deg ndo sun borom bu ne ya abdi sa yaram yep koy degando yep tanki ak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi dong la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du domi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ngo yonentii xam ngeen ni leg bo gisee yonentu bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonentii alayhi wasallam ci mu'jisaat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonentu bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu
won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu don de sax deki bu de won sax deki da na ni metti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbasi ci yoon wi koku nak di ko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sam len yek ci yek ñu sante jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu ent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma ak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ñu daal di bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn walu mu esa jël wenn genn walu taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jote mu ni waji indil sunu yobbal ba no reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waji ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem di lek di dak li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadi ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam waji an koy yim ci mu'jisa bima def waji ngir mu delosiko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esaani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sirina esa jël yab yu ni kucc lafañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am lafañ biñu do tuti won gannaaw lafañ bi isa alayhi salam ni waji passé dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muniko wallahi wenn mburu rek la yor

ñu waxu nes tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi wacc na manam gal gi doon rañ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jegiloñu am ci alaissa ne ko kon baxna legi gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw inti yalla esa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ne ko waji esa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa ñu dalal leen waji tedd ba guddii yattu yent yalla esa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi esa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni mën na ko fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi cëpp ko way fajj mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikk alal ji bari mu ni ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison esa mom yatam yu bu ne kucc ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucc jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko koy fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucc niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waaw yow yi bra jaxate waaw nak deug deug nak sa digënte ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digënte ak deego wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni nak ñent yalla esa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ni ko li ku nara alku dong koy am muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tékkalé ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi esa bayyi fa alal ja bima dawé sëmp xélam jëm ci esa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal gi ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi len waji ñettele ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diso ci seen biir tan ni saway chaahan bo xut gis nga diw sangam male
ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko défé ñun ñaar rek ñu séddo ñett birigi or yi mu ni waaw baax na waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu nañ mo ñam té ñett birigi ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waaji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñu daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal di waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waaji ni waaw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yobale ko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji nit teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak wuñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali wuñ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal jana keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki seenum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni daño bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekket lek jarasim jarasim def na microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara ëmb an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ne leen ku ci bëgg am domi wali ku ci bëgg am domi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak bac ci yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding setti geneen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ni daj nako ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox sen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram
moy passé lolou mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seen xif ci bëgg alal sajjileen seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey di ci duggé bëgg dem état yi mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdubna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batere rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xasna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom keur buñ bëgge doom ju baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax gor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la gor lum bax bax xana bax ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mune tay am gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu ba melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gayné fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira di sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar mune ila ma sa'ara minha nur li nga xamni yalla lako bindé mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla bindé loolu mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni
wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala juyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waya gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar laak mu ñi dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet mu ñi dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienté kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serign bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonum tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi aljana buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kula ko wax day tiaxan kula ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexewon nak ba
jox l'islam seen bop ci ndigal yak téré yi ay kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le leena jëkka faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu aljana la leen di woyé yalla xamnako

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين، delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñent waxtu joté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal
1: seen bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën leen ñett ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wésu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtaané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt ben beuy bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngob motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ man ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisse ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandar ga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la'alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu mu ne kon nak top leen ko top leen li tiri bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñu ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabin nawa'i animtizalil awamiri wattinabin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ni ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñu ni ragal yalla xétu piri moko mëna piri mu na amni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawfu min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune ah kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mune la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defé kenn du ko mbambu mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalu bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale ni di manam ragal mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu ba'da sufa'a allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufa'a wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bi ak bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugul mbamel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis da leen war ñu ne ko lu tax nga wax loolu mune tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man seigne touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu nan man dama ragal yalla de yi man de mugalu mbamel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lool lepp waxam ji mune la dama ragal mugalu mbamel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bamel ak mititu nde mune and ak lool lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakkar yu ndaw yi waye ponkali bakkar yi sax nak lay def ponkali bakkar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu ndé seigne touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mu ne xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakkar yi sembu ci ba toy ñi ko waw seigne touba yow buñ la doon limlo kabair yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamne ab jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol forme mak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakkar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakkar yi gaay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër te xol haram mune amane sa bo xole lo wurtu xol yalla dala cey natou mune ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mune ko man dama am borom keur mune ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji na man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe gor goraleen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu ni xana xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu diex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow daayira ba dara yobbu la fa luddul sétantal soxna ay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibbi ci ma nga ci rewma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikko jigen ji waye du tousuru naka non nga koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boumam nga nan ko takal ma tak la la hawla wala quwwata ya ndaw wax ju bon la wax ci ban mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jailatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaru bu nupp ni goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc gorgu ragal yalla rek lay baña xol de way dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sant keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudum bay jam tamuy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la seigne modou mbay cham di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu neppi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga seul muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bu amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew légui nak réseaux sociaux yi moy jewu kay bi far réseaux sociaux yi moy jewu kay bi dé ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewu neex ñam jakkar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum légui lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip sa ba tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux et TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay abordel khalis alal legui nekato Abdullahi waye Abdul Mal nga Abdul Mal moy jaamub alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko adjar nako di la waye mbugulu mbamel ngi fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adam yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami' an nas yaf'alunahu setet cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tié ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami' an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yashruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna am ni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nang nga dem te bu len fi ci adina buñ ko day def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba neene li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degg lu nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mo ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel té doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def le man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis fra benn fra ci gont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok علامة الخوف من الرحمن tarkul ma harimi bila tawal lol la señ tuba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug de nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ma ragal ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net li ko yanante sallallahu alayhi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ko ni action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jeuf ju ñaaw gi nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalon sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wa di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektale ni kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wataqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi day kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiro wa sabiro suñ borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé seen force warabitu ngeen andando bolé seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana mun ndax mun dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma hasabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne ha mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mu ne xam nga lu nek ci importance mëna muñ xam nga lu ci nek mu na mu ne man yalla foma fekk ma nga accompagner ku mëna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi mëna muñ man yalla foma fekk ma ngi ci seen biir di leen accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku ne kay wax genn ci bam dess yalla muñta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nuppi nga gesse do ko gis muñta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé mu ñoo de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñoo door naan ma ngi muñ muñoo yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñoo de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya ba muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب موني خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wassalam di laj yonante bi ali sallatu wassalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fa lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len lu li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def muna mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtele muni na yalla tax de bo beug yam tuyaba waye bis boone bu du won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaba yowmal khiyam yaq nga ko yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité sincérité asidqu asidqu min taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi fidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul mutaqun ulaikahumul mutaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaikahumul mutaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa la defna walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi wa walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun mungo walasina jaa mungkay jaawale walasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi dako gem dako deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak dako jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañoo deggu ba nopi di deggal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-siddiqu min at-taqwa as-siddiqu min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi siddiq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun alquran la ulaikumul muttaqun alquran la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lesina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma asadiqin wa jumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal wa kunu ma asadiqin wa kunu ma asadiqin and li de ñi deggu te deggal deggu te deggal na dafa jafé dafa jafé ma ngi koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum señ Mudu Amin Tafal radiyallahu ta'ala anhu señ Mudu Amin Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur señ Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasin wax deug mom yomb na muy nax jamono bi ngay jang alquran yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ko jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jang alquran ko nam su bofun mala yow yaangi jang alquran alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo la wax di waqulu lin nas usna alquran nako wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinati wa nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ng lay saga boko yeg ak boko yegut motax señ Mustafa Mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu fekkone day jëf deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutereus gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yoni ku ci wa khulu lina husna lol la alquran waxon nga jang ko bu nopi nak yow def contraire bi kon alquran ng lay rebb li yonent waxon ni rubba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ng koy saga alquran ng koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu ñupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ Mustafa Mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom señ touba bam ma wolo té ma ko né ah indi nga nak mbir muna amé ko man buma yeggé daara jé sama kër dana jaxaso té jamono bok muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassu yéné di wax lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko lolu mom fassu mako yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako dé waaw netti dina ko ba tay jiruma ci jaar

ñu gis bi conférence bi jeexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posé du DC ko la ni jabloox nga ne ko jabloox ana li ñu doon waré ya tok légui ci conférence bi nan Khadija ni la melon Khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war légui ana wax deug deug gi nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfoo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Mustapha Mbar lim wax deug la dé wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok da bok ci mandargay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin al qur'an la sun borom neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mu na mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wolere wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jik wax kera ba ma wola buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ñene ko wa mbakki wa sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njegal ñom ñaar ñep ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñep ñanga bar sax yalla nako yalla do li njegal ñom ñaar ñep Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi ben bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy alayhi salatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ñu ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallallahu wasallam muñ yonentu yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam niko astabru inda saddamatil ula
muñ di yalla di nangu moy test.

dëkk ja fim ne moom muñatoo ngaa ñàkk pexe dong waaye muñatoo asabru inda sadd matil ula muñ ca tes ju jëkk jëla muñ ca tes ju jëkk jëla yow ak sa borom kër da ngeen a am ay jafe-jafe da ngeen am ay jafe-jafe muñal waaye jóg rajaxe kër gi yépp wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupérer dootoo ko mën a dabaatal dootoo ko mën a defar yàq na lu bari da ngaa jooteeg sa soxna nga wax ay baat yoo xam ni dootoo ko mën a récupérer ndax bal la dem na mënatoo ci dara même bu diggante bi defaroowaatit la yàlla xam doy na baat baa nga ca xolam ma nga fa boo muñoon loolu du am wala dañuy wax ni ku muñ yàlla yettal la bunt ku muñ rek yàlla yettal la bunt boo jaar mooy li mu waxoon ni inna la maha sabirin mawduul boo gisee ma wàcc ko bam di ci waxtaane mbiru mu diggante góor ak jigéen problème yi ci am dafa bari te li ci gën a bari ñàkk muñ rek ko waral yenn yi yàkkamti gu ëpp rek ko waral muñ bala da ngaa nekk ak sa borom kër yàlla teg ko nattu mu ne asabru minal bala bul yaakaar ne nattu bi ci moom dong la yam aha kay agsi na ci yow nattu bi bu fekkee nattu la bu ko dal ba tax ñu yóbbu ko kaso asabru minal bala àndal ak moom ngeen muñ ko waaye xam nga ni sa borom kër yow daa waroon buñ ko yóbboo ca kaso ba da ngaa war a muñ ànd ak moom waaye léegi rawatina nag far yow ci sa bopp yow ci sa bopp yow yaa ko yóbbulu ci kaso bi yow ci sa bopp yow mi nga xam ne bu demoon kaso par nattub yàlla yaa waroon a ànd muñ ànd ak moom muñ ko léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tudde xuma billet de commo ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jëpp jox la appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal ñu ne ko génnal appartement bi mu génn appartement bi jox la waa boo tëddee di nga nelaw question boobu rek laa lay laaj góor gi la gisoon bëgg la jëlee la Sénégal indi la bitim réew jëlee la appartement di la toppatoo ba nga xam ba nga xëy am ay këyit nekk citoyen réew mi comme moom un jour vendra ñu génne la appartement bi génne ko appartement bi ni ko génnal ca biti ne la yow toogal ci appartement bi nga toog ci appartement bi maa ngi lay laaj ndax boo tëddee di nga nelaw ah man de bu fekkee ñaari wa ñaari goroma jur man bu ma tëddee duma nelaw man moom kay maa ngi moom dañuy bokk génn appartement bi kon waaye man mu bàyyi ma ci appartement bi man yàlla tere xanaa sa xel dimul ci démb bu dee góor gee ko defit kat yow it yaa ngi moom a yem góor gi nga xam ni daa jógee jëlee jigéen ji bitim réew andi ko foo xam ne nii mbokkam niwu xarit niwu fa soppe niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwee nga ànd ak moom di ko teete un jour vendra nga ne ko wa ngëñ bàyyi kooku njaboot te yaa ko ne woon toogal yar gone yi may liggéey ñuy dunde ba nuppi nag ay busayam fësoo ci yéenee def dara ba un jour vendra nga xëy ne ko wëñ jëg yow it kenn gënu laa goree di nga abandonné ko dem kenn gënu laa goree di asabru minal bala minu taqwa nangoo muñ tiis yeeg balaa yi daa bokk ci ragal yàlla tabaraka wa taala asabru minal bala asabru minal bala minu taqwa bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatul xawf min arrahman mooy al islahu bayna annas al islahu bayna annas minu taqwa
moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral di wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam da naka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoual sibatan wala armoual vibatan mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba togeté armoual ba togué ko gatt bi muni bako déggé la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nangu am xar mo gëna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ sok jeufleunte asgor rek diga xamni asgor nga jeufleunte al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na meuna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 sura gi 10 sura dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 sura gi 10 sura ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoo warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wattaqullaha wa aslihu satabainakum wattaqullaha wa aslihu satabainakum lol la sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandargala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni
ma ngay jité jumaaja ta yalla rek tax rabbi sitra jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy gëlegi ko tabé ngo waye yow dal bala nga mëna tabé yow lol le mbadan tan daat yow ak taccu leer mu bir ak mbëk mata bañ ma gañ yow dal sax tap fofu rek lay fégné moy bataré bataré yo dal sa tap xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal khasside yi mëno ci mom fisti ndax boko ko joxe ken du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tare xaas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day téral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi téral moy ni wax nan Seigne Touba neena ku wokkutu dem aljana ko satch nagu jambour daw dug mu xeyxal nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla tere satch yonent tere satch Seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak lola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ dan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu lañuy di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wour la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani khaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 mètres mètre mbassé yi mu joxé ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxé 10 mètres mètre nga yoré sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme da nga fa fek goné jang alquran nga man leena camara da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gissé moy fa nga xamné bo camara ba nopi mëna yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale ngani ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali salatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni eulek
yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fanyasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisse Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la ato ki bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nenaay yaay waxtane sir sira yent yalla muhammad te sira yi kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokko ko ca mana amul auto bo dug yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox suñu gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsëk yalla xamna ko tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna ko kenn mën leen ko xaj yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan hmm
kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jittab bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis bang may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa mandu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekko sab non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekko sab non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sab non jegal ko mata alquran ni wayntahfu aqrab li taqwa ko jekku sab non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ko jekku sab non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako ñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amon ben talibim ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gëna di japp talib bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kolam mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sesse rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin an in nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin an in nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin
jaamam bi daf ko ne amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alcorane mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazim min alqais moy ñi nga xamni buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min alqais dañuy tok rek japp seen ñamru wan seen mer mu ne ko kasam tu xey si wan na mer mi mala méré won mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mu ne ko ñoo ñan la mu ne ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer bu nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencé la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wonné na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mu ne ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina anin nas buñ wonné mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxone ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina anin nas mu ne ko afawta an bis ni ko tay bude lol rek bal na la ne ko to sa jam mu ne ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mu ne ko aha rafetal xam nga fu meuna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la deg na sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesse yu net li ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon lola teral ko ni ko yow day ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala fiina anni nnas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp señ fallo ko mu wa xam ngeen ni gi togn togn gi ñu ko reey luñuy téré mu wooral leni mom da koy mom momé nga ko momale da koy téré mom motax suñu mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ci njaboti légui ak ñu wuté njaboti légui njabotu legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fof señ fallo ko mom waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci seigne fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mune yaagu mom ni yaagu mom ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fallu ni may wax na dëgg dé mako mom ñu na mune waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lool bëgg fa yu balé waji mune dé balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fal niko waye waye li lu lo ci xir waye mu niko mbacke tit rek ak jaxlé tit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tit waaw waaw bo liggey bu ko defati waye bu liggey bu ko defati waaw demal waye liggey sey terlo tane ciowu ci yoonu rek waje bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fallu won na meram ndax tumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina anin nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko
xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko waye lu lo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakku kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ moddu yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yep liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du te ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala nani emission bo xamni legi mu jegelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delusi repetition ya bari wul wala tem buñ waxtane tay bo legge buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañ ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal loolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci loolu tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit danako wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi danako wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nuppi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu dik wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ku andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ touba di waxe naan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin qubilta sawmi qubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow suñ borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khassida yi ño fa waxa julle koor
amul fum ko massa wax ah duma mo bind khasside te ma dakhono julli mom mo bind khasside te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahman mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni cunkoruk fas di julli ba melni jullikat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagne ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni tial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko te manu tega wa ma gestu ko ñu waxtane ko ande ndey lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddii جوف ليلي وتحجد منا ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحث لك مقاما معمودا منك واجي تد بغد نين لو نيخي مو يق مبالانا جوك جاب جولي نياري راكا تسجم مجتخ دي تور اي رنغو نيم تيابا جم كو چه پراپارل يو ون كو چه پراپارل مقاما من كو چه پراپارل موم لا بغنگ دفال كو حمني جانغنا سما قصيدي يول بطل نونا yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu wëkk balaan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jëlé yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yépp la seigne touba wax sax ndax xolal ñi jang nahwu xamnañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hafa al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hafa al yawmi wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hafa al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayafal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay terbiya bisuma jangale len nangami nuru daare ni jooni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamalum don jangat ci man dal beug ma ray ka ñu dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi autom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjina ba fa serigne ba far wa mujjina ba serigne ba bama dem na ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgg jang ñett téméris nuru daara ni ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu yëk mbalaan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraja jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye niwul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab
newul waj al kitabiya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadla bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gëm gi ma gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek dedet dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je delu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli aka selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yawmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dongla yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug deug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bari fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Jayna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biye ak ñom Modou Biye seigne Modou Biye ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi.

jox ko ba nopi dal ni lim ko jox bur won ak man bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lu mu yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lu ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ol yek yow nga jox ko mais a mais waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu de sa dom sax geurawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambale xamni mor xudde mi fi ñew wala yibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kere mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mënoko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural قول معروف ومغفرة غير من صدقة يتبوها عظا والله سن برام لم تتك موي لي غنا غراو سن برام ناني والله غني عليم من يالا مي ادي ومال جي مالا ومالال بول وون اك مان سما يرمنه جي سما لويت جي سما مباخ جي موتاخ ما جوخلا خان كو سوما نيهون من يالا تاي بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو سن برام نينا سوما نيهون بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sow dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu niko ay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñi def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñi def yahud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jantu so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem ngañ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang muniko ay dimbulima rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujji yahud bi and ak mom ñew bim ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nopi ibrahima niko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ni nala dabi ak foma na ne ma indi la muniko yow sa yalla ji mo baxé ni mun waw mun ko bis ni ki tay gëmna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutural ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayu allazina amanu la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wala yu'minu bil yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gem ngeen yalla yen way gem ni yen way gem ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi len di denk bu len jefati jef ju bax ba nopp wagn ko kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolou bu len ko def yen ñi gem yalla te wolu ko ni wa lolou ku koy def muni

ku koy def day yaak yaak yaak kuy dépassé alalam yaak kuy dépassé alalam te dépassé ba muy dépassé lepp ngistal do nga ko lal ci doomu adama yi ngistal ci doomu adama rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamne limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolo tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ha lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi fegg sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rikway bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga suratu nañ ni ma nga suratu nañ ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos al metek ci bo demé do fekk dara lolu nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngoy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci
borom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek te dase ci kaw digg jaawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ni ko fo jëm mu ni yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekkii dana fekk yent yalla isa musa dekkii ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu nan ni waaw kon ndax li ñi wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax loolu da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jëk xar may jëk juk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen bobu wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskile bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam khul i'malu fasayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja li ngay def ci juma ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fasa yara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gis nañ ko danañ ko sédé ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa saturuduna ila alimil khayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu kérogé nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaan mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bis nga ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ko wax li nga defon ngir lolu mom hujbu la naw jef la ngistal la day yak jef la qadar allah wala samad day yak jef day yak jef kon naw jef yal nañ ci yalla musal lepp lu ñu jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djiblu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonk la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mu ni mom Seigne Touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hal nisyanika sal anami in balma in balma
muné dawahu ilmuka anal amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu néna deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam rat ci jëme kanamam ni buru won ak man dara du baax buru won ak man dara du baax néna and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisabi ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita dong nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax dong yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax señ tiba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ tiba ne na boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo ye ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox mu ni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh te alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañe won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yawma unayni seen bari way ñetti junni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañu yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yaw ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yaw ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu leen fa dara ñon man yalla dama setan ben xamni bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitima jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom suñu borom mom lum genn loxom dara di suful neen
lu yalla genné loxom dara desatu fa dara da naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo min jité taxna mu naw bopam dafa ni buru won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal di défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam na mu ñu man limay yor ci alal li wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ñu ma duñ fi jog yow muso ma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu ñu ne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daana wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou asid nga gis ko xani mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf di jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmande ñewante jam ñi ba muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran
والذين اتخذوا مسجد الدرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين نينا امنا سي نيت ньо خامني جن ايت دونغ لا نيام جن ايت رك موي سا بون خيي نيغي سي لي لور دوم ادم مسجد الدرار جن ايت دونغ لا نيام موي سا بون خيي takale way gem ni tafriqan bayna al mu'minin nung koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba nga waccion ku ñi wax aba amir ar rahib aba amir ar rahib moy way juru kuñu wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakarin sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la abubakar niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujj ma melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ñi yoy duutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abu Bakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ne nafiq ansal nafiq ansal yaronte sallallahu alayhi wasallam ne ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alayhi wasallam ne wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doono nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alayhi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wétu masjid quba ñu ñew ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank teje dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamne ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ len ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira mini daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal
dama joxe misal bu ne waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñini ñun ñoy daaira safinatul aman ñini dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo dinaaw safinatul aman fi jitu te da yore te taratuxo ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créé isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira daaira bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi moy mat la bul faw sey ni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ca yabu ca kuma ca bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey ya ak ñom yene yam salaire te gis nañ at mu ni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun la dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ca yamu ca bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ca yamu ca kuma ca bamax ma jël waye dedet avis porte-parole avis président daïra avis imam avis day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imam agi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imam aga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna alqadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke ndega bok ci daaira bi ngeen ni legui president daaira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilèges taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilèges rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu
neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum ko ñu balbe ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne eh yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aratna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqla julli ñi taxut ñun lu bax do nga la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yef fi bop muna muni dara wuro ko lul in aratna ila al-usna lu bax do nga la ci jublu te kat wala ya'lifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ Touba wala muni mang lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek mang lay watal Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti yi wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xali xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi tok de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo el nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir ar-rahib ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew niko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tafa waye dañoo bëgg nga ñew jiteel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakka je bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mënu leena tere ñu ñew siyaré ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni
yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqu an taquma fihi gis nga jakk ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakk yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan mo tax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla do nga leen ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbé ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbé ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi daayira bi fi jitu won daayira bi fi jitu won mina mun ahaq an taquma fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general li tijano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taquma fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey waaw lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa deme da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gem alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi danañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahan kullu yawmin huwa fi sahan kullu yawmin huwa fi sahan nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shawn bambu neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatul aqira bari waana ko jëf lu bari son ci daayira bi dacc lu nekk bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba dello la ko benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba dello la ko aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سي نعمة يلو جادود غاي باك اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديغول وون كون نانغام يلو رفتو جادود غاي دامو كا باك واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ Khasida online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni
au lieu que muni touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv touba ñew di ru rural ci wetu wajoju di ru ruxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel seigne touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel seigne touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna jurom ñaat témiri site ak jurom fuk ba ki ngay jox micro ray sax duko atal te yeen ñepp ko négen seigne touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu ssalat wa yutasakkat wa salika din qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeuf yi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna muni wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li yabudu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu juk lu beug lu manu lu beug lu sel la beug wayuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu jup jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yoon wu jub bi jëm ci man moy yoon wu jub bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqoo mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeel ben gi suratul fasi muni mom sun borom rabistima jalla mangi kagn sama gaay ina lasin yaquluna kitaballah ni ko san sa yan gaay ni sama gaay ñinga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnaahum lama len jox lumi touti touti touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti touti touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi alal nga fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natango lañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya way nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp
yalla mom nopi na ca yalla nopi na ca waye sun borom neene ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñoo ñu yar jono tijarata lan ta boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam duñu perte yowmal xiyam kon bokk julli ji tomb bi ñuy waxtane muy al ujbudi naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf ja nga sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko ruur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci genn ci boko mënta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jima mu taxut feug dañu taxut feug dañu taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ mudou tay waxtani xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu ba tayé ni del gatal waxtani ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ñewé sot ñepp baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi li mako daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk djublu wuñ ci dara du ngañ leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawul islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci en ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci en ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi dis diaspora yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëré daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy déggenté musuba gis té téréwul muy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo diful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg ñom tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñom tay ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jaynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëre lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tuñ ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërem na la
ndax lu jégué nangam bi at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def ta yalla taxut di nga tok ndax man sa wal bop nima koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxe ta yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh john ñi ngi sante di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf moy ndeysan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at mu jikke ñew senegal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko be ci daara ji baba ak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba lay lek sax sumay dem mbacke bol di defal mamor xam sa dine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokke leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne baye sa manu bolé won momit serigne ndogal defena mi ngi fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baax mu nga dëkk filé ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ni ma yaangi togn jaxata yi benn bis munima xarma yulne addi ndax nga bayyi jaxata yi ma xamut ndax soxna fat jaxata la tuddati wala dem waye iti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk fele ci bori fuñu wax dëkk bi ñu wax ñomré bori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax tala gumo ko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaihi fana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci bori fuñu wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lool lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji disna waye nak japp ngeen ci te wala njaay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jef jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amerique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom mag moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi diko tiktok dina leen man tiktok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa tiktok di dem rek man xuma li tiktok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci garwalé kenn ndax man garwalé wu ma samba garwalé wu ma dem ba dama wax li alcorane ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni garwalé wu ma kenn yalla xam nako garwalé wu ma kenn yalla xam nako dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safa noy ngeen tek ko na la ta xamni matadik doom adam rek la
waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen def bisakum law khair bisayhi.

tok bu ko lek te du am bakkar lu ko ko may pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la comme bakkan comme sa bakkan fa yalla sun borom tabaaraku ta'ala seen ñaari bakkan yi fa yalla yep ay bakkan lañ choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mëna éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mëna éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe to yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot té nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi dom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci doomu adama def ci doomu adama
mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ci échantillon def ci doom adama dem ci melaw mbam xox sak ci def ci doom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ci def ci doom adama sak ci melaw malaka def ci doom adama nga xamni doom adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doom adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doom adama motax muni doom adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doom adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakka yu bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso tis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xale bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy gone mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak
mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bokk yépp wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xasse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale baangi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci xasside nak lim mokal ci xasside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa légui tay ara légui ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé tousu day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngox ñor bu ñuy noddu nga déglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam amna ño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ño yaré munu ño yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yaré mëna jangale mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalal bi wacc alquran rek tambale wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne mustapha mbey sam bëgg kuñ bëgg mustapha mbey sam tax na dañuy nap ci yow xalal bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax tiofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man do ngab Seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digg naaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël Moustapha Sylla la xalé bi tuddu Moustapha Sylla la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako mamam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Moustapha comme waccé na dama bëggoon ñu ñew wax maniko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja ni ko comme ya ko fa yobone legui dama bëgg Moustapha ñew mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi dala daan wo téléphone mu ni waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ni waaw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque munaane ko jang na alquran bo wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jangal sax musuko duma ndax xel mu neex munaako li moy yak seen njabot
acca jëlal xale bi yóbbu. Mu ne waa déedéet kon kay téema bi bàyyi ma ne ko jëlal xale bi yóbbu, waaye defe naa ñoom ci oor la ñuy yëngatu. Xale bi amu fa un an yóbbu ko ci kaso bi, un an amu ko fa yóbbu na ko ci kaso ba mu ngoog. Kon xale bul wut lu ko neex déedéet yar ko boo bëggee jàmm, ndax bul yaakaar ni xale bi bu la fitnaalee ci àddina àddina dong la sa fitna di yam de. Déedéet des na jeneen fitna muy fitna yowmal xiyaam. Nit dana nekk ci bàmmeelam, njabootam gi mu fi bàyyi te yëru leen di ko yóbbee du may bàmmeel ak musiba ak nattu ak bala ak tiis ak naqar ba keroog ñuy dekki. Mu dem safara wal iyaasu billaah, mu dem safara. Kon yaral sa njaboot te yar loo ko mën a yar. Bu fekkee mën ngaa yar, yaralal sa bopp. Boo mën te yar, wutal ko mën a yar mu yaral la. Loolu droit la bu xale bi am ci yow. Jooy xale bi bu mu tax nga xañ ko droit boobu, bëgg lu neex xale bi bu mu tax nga xañ ko droit bi. Déedéet bëgg lu neex xale bi, wërtatee nga yar xale bi, ndax droit la boo xam ne ëllëg da la koy laaj ci kanamu yàlla, masuliya la. Yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Ibnu Abbas moo ñu ko nettali radiallahu taala anhu. Ibnu Abbas nee na man maa laaj yonent alayhi salatu wasalaam ni ko yow ki yàlla yónni, maa xaqul waladi alal waalidi, ana yan droit la ay waajur amel doom, yan droit? Mu ne ko an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu. Droit yi nga xam ne moom la waajur amel doom. Mu naa mu ne mooy premièrement na ko wutal tur wu rafet, deuxièmement na ko yar yar bu rafet. Dégg nga li yonent wax de, tur wi na rafet, yar bi na rafet, droit la yoo xam ne xale bi la koo am ci yow. Soo ko ko joxul yow mal xiyaam yàlla mi la ko teg da la koy laaj. An yaxsin ismuhu wa yaxsin adabahu, na yar bi rafet, na tur wi rafet. Nga am sa benn xarit boo xam ni moo la yoreel sa tiraanga tudd Baye Gilaay, tax doom joo am tuddee ko Baye Gilaay. Pourquoi? Ndax moo yore sa tiraanga rek. Defal li yonent wax. Ñi jur doom tuddee ko yàq mbootu, ñi amul yaakaar, ñi nangam, yonent nee na déedéet an yaxsin ismuhu wa yaxsin adabuhu, na tur wi rafet, na yar bi rafet, na yar bi rafet. Moo tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu nee na laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne man sëriñ tubaab bi ma ñëwee jamono, ndax sëriñ tubaab suñ borom ko édiquer boppam, waxal na ko boppam, waaye tur wi nag ñim fi fekk ko ko mën a wutal. Mu ne bi ma dikkee jamono ba xàmmee sama ndey joor ak sama càmmoñ, ma yëg ni kiñ ma tuddee mooy yonte yàlla Muhammad, nee na dama fier, dama am fierté. Nee na ci laa yëkkati sama loxo sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina bañ ma tuddee yonte yàlla Muhammad. Laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad, gërëmuma ci saa bopp lu dul judd rek ñu tuddee ma yonte yàlla Muhammad. Te boo seetee way juróom tuddeewu ko Muhammad direct indirect la, maanaam kiñ tuddee sëñ Touba kooka lañ tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muy Cheikh Ahmadou Bamba Sall, Cheikh Ahmadou Bamba Sall mi ngi ko tuddee, waaye mu xëy yàlla yaral ko boppam ba ni ko léegi tur wi gën a tedd te gën a rëy, te ma tuddee ko sama jàmm bu ñuy wax Muhammad, yow Ahmadou Bamba tuddee naa la noonu. Mooy lan? Mooy Abdullahi wa Khadimu Rasul. Léegi Abdullahi la tudd. Tur woowu mooy tur yu gën a màgg, gën a rëy ci tur yi. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla di woo, tur woowu la ko wooyee. Subhaana allazi asra bi abdihi. Kon waru gar la nga yar sa njaboot. Droit la. Léegi nag respecté nga droit yi àddina yi, mais droit yi alaxira yàlla waral koo laaj ëllëg, respecté wuloo ko ay ca ci vava ay ca. Ma ne lépp lu yàlla sàkk da caa jël échantillon boole ci doomu aadama. Fi mu ne am na ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw yoo lañ amee, melaw yoo. Foo leen fekk lakkale rek, la jël seeni waajur ba mujj nag
seen lej leji dootu yam ci kër gi waaye dañuy lëjëlaale waa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lëjël waa mbedd mi waaye dañuy lëjël waa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lëjël waa quartier bi waaye léegi dañuy lëjël waa réew ma ay agresseur la ñuy doon kamur yàlla alali jàmbur sàcc alali jàmbur ray ko jël alalam fu mu tàmbalee woon ci kër ga ci kër ga la tàmbalee de daa màgg ba agsi ci mbedd mi rek waaye ci kër ga la tàmbalee melaw yoo wululul guddi moom yoodu nelaw du la bàyyi nga nelaw wululul rek wululul am na doomu aadama yoo xam ne melaw yoo lañ amee am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw bëy lañ amee xam ngeen ni bëy copraan xam ngeen ko sobo sobo sob ba dëkk ma sobaan mbaay am na nit ñoo xam ni noonu lañ mel ci copte lu seen yoon nekk ñanga ca lu soon yéen nekkul ñanga ca kazalika am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw xar garaawuluñ dara loo leen waxul xamuñu ko fi mu ne am na ci nit ñi nga xam ne noonu lañ mel loolu góor ñi xam nañ ko léeg-léeg yàlla wërsëgal la soxna soo xam ni loo ko waxul xamu ko moo ko xarayam waaye nag bañul dara nag loo ko sant mu def ko moom waaye nag xamul dara loolu lañ ko am na ñoo xam ne noonu lañ mel melaw xar amuñu bañ amuñu bañ waaye xamuñu dara nag xamuñu luy lore xamuñu luy jariñee ñoom daal liñ xam mooy li nga leen wax xar noonu la mel xar noonu la mel am ñoo xam ni melaw gëléem duñ fàtte duñ mer bàyyi duñu fàtte dara loo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ jàpp mer bàyyi mukk gëléem a ngi nii tey boo ko tooñoon tooñal gëléem toogal 10 ans ngeen doog a gisewaat bu lay gis di fayu 10 ans laa wax bu lay gis di fayu xàmmee na la moom gëléem dana fexe ba jegale bu la dóoree wix rek xamal ni tooñ jon ko tooñoon lay fayee moom gëléem moom gëléem am ci doomu aadama yi ñoo xam ni melaw muus seen njariñal bopp rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mënee jariñoo jariñoo la melaw muus am na ci doomu aadama yi melaw muus mënuñu laa jariñ dara te dañ lay lor nag fuñ xam nga muus fi mu ne nii mënu laa jariñ dara te dalay lor ndax muus mooy ñëw nga yaatal ko sa kër mu dem ca mbedd ma jàpp jaan ju diyewagul ñëw tegal la ko ca kawam lal nga ñëw tëdd ca jaan ji màtt la nga dee te amalu la njariñ kat benn njariñ amalu la ko moom muus xanaa lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi am na ci ñoo xam ne noonu lañ mel am na ci nit ñoo xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mën a jariñoo jariñoo la te fuñ toll di la lor nag léegi jikko yooyu nag lañ bëgg nga di ko dindi ci nit ki nit ki jikko yooyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yooyu am na ñoo xam ni xeeti jikko yooyu yëpp moo tax ñuy yoonal yar looloo tax ñu yoonal yar lu tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni sa doom bu amee 7 ans na koy soññi ci julli waaye bu yàgg mukk ba nga dóor ko ci mu ni bu amee 10 ans nag te bu julli jotee du jóg julli ji mu ni wasalub yar wasalub yar léegi tubaab bi naan gone kenn du ko dóor te yonante bi yàlla yónni ñun ni bu fekkente ni àgg na fii te bu xase am 10 ans am na xel mu naa mu ni bu ca àggee te nanguwutu julli mu ni wutalub yar duma ko la wax foofu la sharia tibbe duma ñu naan l'islam santaanewul duma wala ñu naan tub subhanallah yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale droit de la femme droit de la femme indil ñu ay catastrophe yoo xam ne ci sunu kër yi mënin su koo misaal ay catastrophique yoo xam ne kenn mënu koo misaal da ngay ne sa kër di yor sa njaboot teg leen ci alal kitaabu sunna màggatum yor yor jóge fee te mooy ñi ñuy tudd ay xuma ay bàjjeni gox lañ xum màggatum yor yor jóge fële
nenaay da yeureum gona gi ci yar bey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police yi ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo demé passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen li seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais kuko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donc ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog djel ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka duko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daaré jangalé fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonné dara lu jëm ci daaré waye ka ne ci internat bu mom wéru déwone xalissam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwone du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci loone lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonentou moko wax alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayélé ak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayélé ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayélé ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof
alquran neena ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb moytu leen yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecter ak num meuna def ba respecter ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom dañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot ak makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci nek yar sa njabot muna ciono bu reey ci nek ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ ciono bi ci nek baye bo muñ ciono bi ci nek lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi ciono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek duna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal ciono bi nekk ci yare muñal ciono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun waye bum la taxa décoracer de sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la taxa décoracer de mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracer
xolal yow 4h du matin 4h du matin yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlep bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jixé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol acca bombal say bëtt ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp kat yaang koy togo wajur ya ngay tedd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bo bëpp yëpp yaang koy daj lu yëngutu nga jog lu yëngutu rek nga jog lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jog bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julé ba selmal niwul bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñëpp ñew nañ wala ñëpp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn ni dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la meuna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatlikou Cheikh Murtala ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñuko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo am man kay mako piné xam na mom lay xaar buy dem may dem wax na deug moma piné yalla xam nako moma piné waxna deug waye lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko lul xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alcorane ko wax ashabul yamin wa ashabul simal mina muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yepp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom adina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabu simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannama la qadara allah wala saman sene adina ba adina dak ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa kartu fujur falhamha fujurha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatil ñaari minita yoy rek am
muna amune nonu ñaari militant yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamné ci lay orienter ñi nga xamné ni ñoy ay militant yag ni ñoy dégg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer nang leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minutasmi manam niñ ko waxé sax ñoy niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé seen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sante ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni len dem nek militant wa iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant wa yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wa iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya loko arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leaderu sunu parti min wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khairi fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu mu na muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khairi fa hunaka khairun wala way kat du wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa yusma kana ahlul khairi fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lol la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba
ويقتدي بهم فريدة ديغل عثمان خول المجوج وخرج مخالفة الصالحين نينا فخي با يار سا نجابوت موي فريكانتي غايو باخي يار سا نجابوت تي موي فريكانتي ني باخ ني موني لولو واجب لا واجب لا ابلوغاتوار مالا دا فا وار سا نجابوت دا فخي موي فريكانتي غاني باخ ني مونا موني لولو ابلوغاتوار مالا دا فا وار واجب لا muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlahi dedet sun doomi ñan ñoy seen reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen reference ay moliere victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñooñ ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone ni boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na usman moko wax de radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax nako ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonntu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet buna seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun min kama yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlahi jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlahi nekul rek bo fa seené barham jom defé ni mom rahimahullah nako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xole bo fa sene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ajabatka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti
té loolu dara mayu la ko lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du ciagul dang koy jéme imité dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma la yéme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yéme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seené rek defé ni momo bo jangé tarikhou seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti ci abdourahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kaw souf bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhou sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas nga ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim nis al-kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim nyassi doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkel parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim nyass al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaaji ta dem lolu téméré juni ata ñi diko wax te gone yi defu ruñ manam maniko gone yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam khatib bin nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax len ak nit ñi fiñu toll fekk nit ñi fiñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañu jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé xamni ni dañu deung bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax gone yi rek bi amé ay nit yu jog dugg ci internet bi bëgg féréw li gone yi walé ni sëriñ si ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga del war ci la ma nekkon loolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ si way yonentiyé sax alayhi wassalam yonentiyé alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama len yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak
amna ci ñoom seen sëdi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat. Yonent yi laa wax de loolu alquran la, bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala xadd arsalna nuuan wa ibrahima wa jaalna fi suriyatihima nubuwata wal kitaaba fa minhum muhtadin waaye wa kasirun minhum fasiquna. Man yàlla maa yónni aadamam ñaareel mu yont yàlla noo maa yónni ibrahima alayhima assalaam, mu ni ñoom ñaar ñooñe

taxawaayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye suñ sëriñ soosé bayyi nañ fa ay sëriñ yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobalé ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna jup gën la ragal yalla jaaru ñu ci ndaw waye tay bo bëggé ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balin fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nuko sante de lolu alquran mo nuko sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba xnako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég lég du ñak ma ak mom ñu wara wéet waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daan rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul koko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerëm parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ko ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dana ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna benena dajewo kula mana defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamandu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muhadimat num meuna nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol modil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn donga yi febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay million du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jotu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tege ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa

kon agguñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bu kaw bi ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaw bo gisé ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci xuqal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xuqal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xuqal bu kaw doon sa sëriñ dang koy jang jëfeku da xuqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali yi jaaroon jang ko ta jëfeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngenni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne modou mbay cham jurul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ñoy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ne xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom tuuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham neena jurul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham mu ne xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama téléphone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo di borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiyam joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu ñu toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak sun borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dani wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbaye sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara
bim ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay sét may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamnako joy ni ma fukki atangi ni ma la di la diglu guddeg beccëk dal di génné radio bi yépp won ma señ mom radio bi yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bëre bu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xamnako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yool bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay li lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yalla nako yalla def ci sa téré jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xamnako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafuma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa téré jëf yalla nako yalla def sa téré jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am té yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am xalaatu intisar ko intisar ci arab ko mo nuñ ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa téré jëf way yalla nako yalla def sa téré jëf ndax ñun suñ borom sédé na ni bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñ borom sédé nako ah suñ borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khairu jazaa'i jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou lepp bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax mu ni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khairu jazaa'ihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khairu jazaa'ihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama dongay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi mu daal di re dem
te waxna deug li ma doon def man nako de woné ko demal ci sa li waje yow ligéel mo indi wul jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy kay kër kër ngir doom adamay jariñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

benen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal daaram bi ñu tuddee ihya ulumuddin. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, xam ngeen ni dimanche bi la weesu tomb bi ñu doon waxtaane mooy al muridu sadiq, maanaam sifatu sadiqi al murid wa sifatu saykhul kamil. Loolu mooy tomb bi ñu doon waxtaane dimanche bi la weesu. Murid lan moo di meloom, bu fekkee murid bu dëggal la, ak sëriñ lan moo di meloom bu fekkee ni sëriñ bu dëggal la. Ñu waxoon bàgg si ci ku mel ni Sëñ Touba radiallahu taala anhu, bi nga xamante ni mi ngi orienté taylibé yi aju ci moom. Kenn ku nekk mu teg la ci alal kitaab wa sunna. Waxoon daa bokk ci sifatu Cheikhul Kamil mooy muy orienté ay taylibéem, di leen wax li leen di jariñ fi dunia wal axira, di leen di wax li leen di lor fi dunia wal axira. Loo taxoon Sëñ Touba taylibé yi nga xam ne sax dañoo nekkoon ci yeneen i barab yu fasantikoo, kenn ku nekk lam la war a digal, bu jotee dana bind leetar digal la tere la yónnee la ko ngir dégaase responsabilité am ëllëg ci kanamu yàlla. Damay faral di wax ni bu fekkee ni da ngaa dem ci kër sëriñ bi te la nekk ca kër ga lépp moog la nekk kër iblis ñoo xaw a niroo, te loolu gën a bari ci jamono, mooy mbooloo moo xam ni dañoo pëccëxoo. Góor ñaa ngay dugg néeg jigéen ña, jigéen ñaa ngay dugg néeg góor ña, ña ngay jaxasoo, ña ngay tëgg, ña ngay fecc, amul digle lu baax, amul cere lu bon. Ma ni loolu moo am kër iblis, loolu moo am kër iblis. Mu am ñoo xam ne nag bëgg mbooloo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni taalibe seen bët bi suuf a ngi ci, ndax jàpp ni buñ leen ko waxee daañu leen bàyyi seeti feneen. Cheikhul Bamba radiallahu taala anhu am na ku ñu wax Mukhtar Deyman, ba nga koy dénk da ko dénkoon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihaat fi kulli saatin ala rasaat wa laasimi taqwa warum taalluma wala tukassir laiba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bi jira. Mu ni ko yow Mukhtar Deyman, man Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay dénk di la digal, na nga dem sa kemtu laay kàttan ci farlu, teg sa tànk ci alal kitaabu ak njub alal kitaabu sunna. Mu ni loolu na nga ci farlu ci bépp jamono bépp saa, na nga taqoo ragal sa borom dëgg dëgg ragal, te foo toll ngay sàkkoo xam lu lay jëriñ ci sa addina ak sa àllaaxira. Da nga moytandiku di baril ay caaxaan mooy po, soo ko defee da nga réccu ëllëg. Mu ne ko maa ngi lay xamal ni doo ma sa làq mukk ay may ci sa borom, ndare ndare ndare du da ngaa sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi, yu naccoo di ko yi nga muñ ca, yooyu nga xam ni bànneex ak bakkan ñoo lay xëcc di la ca jëme nga muñ ko. Boo ko muñul, te jamono booba kat bi Sëñ Touba di wax lii taalibé bi, xam ngeen ni jamono booba mën nañu wax ni yu naccoo di ko yi taxu koo tasaaroo, taxu koo bari. Waaye rawatina suñu jamono bii nga xam da ngay gis mbooloo mu daje lañ fa nekk lépp dara niixu ci yàlla, dara niixu ci yonent bi, dara niixu ci Sëñ Touba, waaye ñu féetale ko Sëñ Touba, moomale ko Sëñ Touba, wane ni Sëñ Touba tax ñu daje fa. Mu ni ko na nga muñ, te bul nekk aji tajjel aji tayel, ndax aji tayel day na la wóor ni duma sa
sang ak ma

mukk mukk mukk te xam ngeen ni ne alquran loolu la waxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaquluun waajurhum ajran jamilan. Yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kàddu yi nga xam ne moom la la nit ñi di teg, saa boo waxee dëgg te yàlla tax daañu dal ci sa kaw wooye la tur wu nekk, tudde la lu nekk, féete la fu nekk, ñu waaye muñul rek fasbir ala ma yaquluun. Bu fekkee da ngaa nit nekk nit ku dëggu, ñu ni diw dafa naqari deret, mu ne fasbir ala ma yaquluun. Bu fekkee da ngaa teg sa tànk ci alal kitaab wa sunna, ñu ni diw day daa wet di diw, mu ne fasbir ala ma yaquluun. Soo waxee te wax ji nga teg ko ci diggante alquran ak sunna, wala nga teg ko ci waxi Sëñ Touba, ñu ne dana am ñu jóg taxaw ni waaw daa kontar Sëñ Touba, daa kontar diw, mu ne fasbir ala ma yaquluun. Bu te yem nag wax juruhum ajran jamilan, seen wax jooju ñuy wax bu leen ko jàppe, bu leen ko jàppe. Loolu ma nga sóoratu sumar, ma sóoratu musambil. Naka noonu it beneen aaya sun borom ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam, fasbir sabran jamilan, comme noonu ko Sëñ Touba waxee Mokhtar Deyman, fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nga sóoratu Maxaarij, mu ne yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi, muy ndax doomu aadama yi dañoo jàpp ni ñoom duñu dee mukk mukk mukk mukk, yaakaar nañ ni bis penc di ñëw mukk mukk. Mu ne man waaye bis penc ci man Sëñ Touba ñu ngi mel ni suba la, bis penc ci man sama borom, astaghfirullah, bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la, afwan. Mu ne kon nag muñal rek te rafetal sa muñ, ndax bis penc ci man yàlla ñu ngi mel ni suba. Ñoom nag dañoo jàpp ni bis penc du mas a ñëw. Ñetteelu aaya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fasbir fi aqaaf, na nga muñ ñi nga xamee ni sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon noonu lañ muñe woon. Am na sa natt nga yonent yi la fi jiitu woon yoo xam ni buñ masaana wax lu baax wala ñuy digli lu baax di tere lu bon daañu leen fitnaal, ñeneen ñi dem nañ ba rey leen, ñeneen ñi ci des dóor nañ leen, ñi damm nañ seen bëñ. Kon nag yow it na nga muñ comme ñoom. Naka nunu ko saalika, ñoom Sëñ Touba ñi wuut yonente bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikkee, ñoom it amul luñ déggut, wax nañ leen lu nekk. Dañuy woote wa nangam, dañuy woote wa nangam. Am nañu àggoon sax di wax naan lii muy woote takk-takkal mboobu rek la, bala ëllëg mu ni giim. Waaye booba moom xam na fi mu jëm, xam na li ko tax a jóg, mooy fas yéenee dundal sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Léegi nag jamono yegg ci saa boo nee sunna, gaa ñu ni bu ñu rey lan mooy sunna, bu ñu rey nangootu ñoo dégg lan mooy sunna. Boo nee alquran nee na mu ne bu ñu rey kenn mosu koo dégg, kenn mosu koo dégg. Moo tax Sëñ Touba ne tanabbaoo yaa ayyuha ash-shubaanu ghaadakum ila al-hudaa al-manaanu, bu ni tanabbaoo yaa ayyuha ash-shubaanu ghaadakum ila al-hudaa al-manaanu fi anna sunnata nabiina al-amiin alayhi afdalu salaati kulli iin kaadat turaaka rasmi daari qad afaa fi zaa samaani li mudhi al-unafaa wa tabiaha siyamu suyuuxi zawi al-hudaa wa nuura wa rusuuxi isturika ikhtifaau haathaari salaf li bidin qad suyinat bayna al-xalaf. Sëñ Touba dafa ni yéen waxambaane yi doog a dugg adina maa ngi leen di yee, maa ngi leen di xamal. Tanabbaoo yaa ayyuha ash-shubaanu, mu ni bala ma leen a wax li ma leen bëgg a wax, li ma leen di jëkk a ñaanal mooy ghaadakum ila al-hudaa al-manaanu, maa ngi ñaan yàlla mu wammat leen jëme leen ci njub. Muy li ma leen bëgg a yee nag bëgg leen koo laaye biir moo di maa ngi leen di xamal ni sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wasallam réer na mër, kenn nanguwutu koo gëstu, kenn nanguwutu koo xam, kenn nanguwutu koo bëgg. Koo ni sunna mu ni bu ñu rey, ñenn ñi naan man bu ma rey ndax Bukhari bokkaluma dara, man bu ma rey ndax Muslim musaluma dara, te Bukhari ak Muslim ñoom ñëpp sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la ñuy jàngale. Sëñ Touba ni sunna soosu réer na mër, gaa ñu nappaaje nañ ko. Mu ni yonent boobu nga xam ne moo gën ci mboolem yonent yëpp alayhimu salaam, mu ni xaw tuut daal mën naa la wax ni sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wasallam daanaka mel na ni dëkk bu rapp ci jamono bii ñu toll. Ñu ne ko lu tax, mu ni al unafa gaañu jub ña, al unafa mooy gaañu jub ña,
ñu xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni mëre reer gañu jubñu ci bopam ñu fi nekkatu mune gañu jubña ño tak seeni bagage dem mune ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoñu nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mune ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay mune asal lool kay mënta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn mune lool asal mënta am boone te nga jëma melni seigne touba mune aw law lool lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de mune serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale mune serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitabu sunna serigne ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ni ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna koni sunna rek mune buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu ta batay dom adama amagul passpassu kuko orienté ak reer digën di doléku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hasa wa innama alihi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu as sahaba sawi al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda as suyuqi sawi al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa munu waaw bo gise lolou luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amone am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax nan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman khashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karamallahu wajhahu gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba loolu amé serigne si nga xamni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug ragal yalla and ak xam xam bu nopi nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon
sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jàngale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xam ne duñ wax mukk ngir lu feesal seen poos waaye lépp lu ñu wax yàllaa tax buñ ko waxee ba noppi noppi nañ ca ñooñu moo doonoon sëriñ si nga xam ne nii ñooy sawi tuqa wal ilmi ñooñu mooy ñi nga xam ne woon arrachikuuna fi l ilmi ñooñu ñooy xudasu yokk ñooy sëriñ su mag sa sëriñ si xam ne dañoo feesoon dell akuk njub sëriñ Touba radiallahu anhu nee na képp koo xam ne nii nar naa texe képp ko nar a texe mu ni ak koo mën a doon bu yàlla nammee ci yow texe faw yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy doon sa royukaay bu yàlla nammee ci yow texe faw yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sa royukaay wala boog ku roy ca yonente ba nga roy ca moom bi arfin ku roy ca yonente ba nga roy ca moom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waaw sun borom nee na ku bëgg a ñëw fii ma nekk te mooy àjjana maag sama yonente mu ne mu ni jaaral fi gaañi jaaroon fi sëñ Touba jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fi Cheikh El Hadj Malick jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fa Cheikh Abdou Khadir jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fa Cheikh Abou Issil Bustani jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa sun borom nee na ci alquran ku bëgg a dem àjjana jaaral foofu gaañi jaaroon sëñ Touba ni ñi nar a texe dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne nii ñooñoo roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni waaye ku nër ca texe du mën a roy yonente bi mukk képp xam ne yaa ngi bokk ci ahlu chaqa ñooñu moom duñ mën a roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu wax ci meneen mbindam nee na man talabal wusula lil jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli nee na képp ku bëgg boo fëggee buntu sun borom sun borom ubbil la nee na jaaral fi yonente bi jaaroon képp ko xam da ngaa bëgg boo tàllee say loxo yàlla boo ko ne allahuma mu ni la am nee na jaaral fi yonente bi jaaroon alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne nii da ngaa bëgg am texe gu dappetoo jaaral fi yonente bi sallallahu alayhi wasalaam jaaroon léegi nag buñ nee jaaral fi yonente bi jaaroon ku fekkee ni yow amoo darajay mën a jaar fa Moustapha alayhi salaam jaaroon kon boog nga fexe góor góorlu ba sa kemt laay kattan nga jaar fi nga xam ne nii foofu la ña toppoon rasulullahi sallallahu alayhi wasalaam jaaroon te misli si ahmadul bamba radiallahu taala anhu wa nafaana bi ulumihi wa barakaatihi wa fuyudaatihi sëñ Touba ni ku bëgg a yegg ci yàlla faw nga jaar fi rasulullahi sallallahu alayhi wasalaam jaaroon moo tax sëriñ bu mat sëriñ bi te bëgg a yeggale ay taalibeem ci yàlla te bëggu leen a nax faw da leen di wammat ci xam-xam akuk jaamu yàlla moo tax mu ni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki xaada kama yurabbihi bi tarki xaada mu ni sëriñ bu mat sëriñ day wammat ay taalibeem ci xam-xam di leen wammat ci jaamu yàlla nga xam ne même bu taalibe bi amul xam-xamit bu fekkee ne jàng raw na ko ba jàngutit ala kulli xaal sëriñ bi moom ci xam-xam la koy wammat ci la fi mu koy jaarloo lépp da koy tënk ci alquran ak sunna ashhadu an la ilaha illallah ñu noon takusan ashhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah mu ne bu boobaa sëriñ bi day wammat taalibe bi ci xam-xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waaye mu nargan ko ci jaamu yàlla mooy day ànd ak moomit ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla jamono bi rek la jamono yàqu ba ab sëriñ ñemee am ab taalibe boo xam ni boo waxee mu ni man xawma ci yàlla dara xawma ci yonante bi dara du ma julli du ma woor du ma génne asaka te yaakaar sëriñ bi aw law te yaakaar sëriñ bi kat te wax na ko ba ñëpp àddina bépp dégg ñëpp nga dégg ko xam ne wax naan man daal julli dara laa ci xamut man daal julli dara laa ci mënut man daal koor dara laa ci xamut dara na mu ni ànd ak loolu lépp kat ñu ngi koy wax sëriñ bi di ko dégg waaye sëriñ bi di ko orienté mukk bil ibada sëñ Touba ni sëriñ bu mat sëriñ nag day wammat ay taalibeem ci xam-xam waaye da leen di wammat ci ibada mu ni naka loolu na leen di yare daf leen di yar ci bàyyi lépp luy biddaa lépp luy aada lépp luy aada innaa wajat naa alayha abaana aw innaa wajat naa abaana mu ni yooyu daf leen cay génn bañ seen wecc koo ci wax mu ni man daal dama fekkoon baay ak maam bu takkusaan jotee ñu génne photo yi toog ci jublu penku mayit bu takkusaan jotee ma def ko rek waaye lu ci baay ak maam jublu woon xawma ci dara loolu mooy innaa wajat naa alayha abaana waaw man damaa fekkoon baay ak maam di ko def ma def ko rek sëñ Touba ni sëriñ bu mat sëriñ di wammat ay taalibeem ci damaa fekkoon baay ak maam di ko def ma di ko def nee na da leen di wammat ci xam-xam wammat leen ci ibaada bàyyiloo leen lépp luy biddaa bàyyiloo leen lépp luy biddaa
su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettali won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu mëna xaar ba ndimbalal yalla diké ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek mëna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ca mbax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi mësa gennale per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkone materiel daawu ñuko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci naw ab serigne legui nak jamono materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom señ touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaar ci loxe señ bu ma señ bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topon xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibé señ touba yi xexi señ touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci señ touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat señ touba ni ko
moone ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona jup kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gentu ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbiri niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meunaluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radi Allahu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko wamat wa nafs wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw mune nak bu boba xam ngeen ni setané kum womat xam nga sëdduk way ndax setané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid mune wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawfi majid radiyallahu ta'ala anhu mune mom señ touba mang len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngoy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba mang lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abd bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla keneen kudul Yalla do len lu nga doon waye Yalla rek ay Yalla rabbi sitwa jalla nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxol kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu keur waliw bi di waji duggu tasefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu daldi korosante ak mom rek door kom talata ba teddi ci lekh bi mom waju nito diko jojé wali bi daldi daw duggu ci kër gi mu daldi wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum wali bi muy siara ci ni jamm sante ba yalla mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jalla mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis
tassa nañ ci gundi bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi siti wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawiru sudur seigne touba neena bep lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw janako mat yalla ray ko jan munta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bañ ko bolé ak dara dara dara dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutusakkar salik dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila lihi budra mukhlisin la mukhlisin digaluma len nudul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jif yi jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ motaxon cheikh ahmadou kabir mbay abdullah tahun daan wax nan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfa an-nirani Cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadarallah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf muni ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahatta lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena
ki nga xamni da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ne koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkone yar bu l'islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jangna sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di ca jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral len ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañu dewye walal ñi len top moy dañu jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ca ñi len top sun borom neena ci alquran man yahdi allah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom texe nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara texe di ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabiy yu masna ñew ko yebuk yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben waji da ñu yow ki yalla yonni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu guddu ndax sam xel mën ta japp lu bari na don tektal bo gat te jappandi sallallahu alaihi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ
ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñ tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg dom adamay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri djunni ak ñaar fukki djunni ak ñenti djunni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wax ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali yi muniko waw muniko wax ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñangay jëfé bida ñom ñepp ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa jang ya ñepp li ñu def bida la goor ñangay fecc fi jigen ñangay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe garder say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci al kitab wa sunna mu ñu waye defu ko xana nek fanan leen ko no ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam par force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi rek da xaw nu rok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom neena koko jottiou ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy
kay leen ñu nekk ay jaami yalla di jaamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla ngir yalla seigne touba bi mi wacce geejgi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay dox waye bi ngir ndamal l'islam rek man ni ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi li nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma a yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem te ndan foy ken duñu indil lek ken duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kay ñu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxasu ba nopi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci la seen karama di feñe lol na ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nangu xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu fini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni
señ tu wax na ko ci khasidam ga cheikhoul bam manena wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda ila huda khaira wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda khaira señ tu ba neena da ngay wutub señ muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub señ set ko muni waw muni tay mo wax lu ab señ di mel señ tu ba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu señ touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutib señ nang ko set jambar ko mun waw muni kay mo wax la nak ab señ ni mi mel muni ko nu mi mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek señ bu ma señ muna muni jaamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama ba yalla di moy yalla ñu wax ko mune man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara señ touba neena señ bu ma señ du ko wax de yalla dama mba yalla mune señ bu ma señ du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu neccé lañ ne rek ba xey gennad dina way waxuñu ko señ touba neena señ bu ma señ wala simo man la yasalu abida señ ma señ la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy naan sangara mu naan da soppi ku mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ca yono bu nu di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe addi man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man tiarne bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe addiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seun bamba neena nak seigne bu mat seigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصره الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abu yusuf al-bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel num kirak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka koy sa borom mutit ni xana bo yusidil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal
wo len abou yusuf mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abou yusuf yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi bi abou yusuf tewé ci kanamu malaakai niko ki dey dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abou yusuf daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bindi dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbub xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko di sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngeurmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaakai fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam tamuy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko lul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamut luy l'islam dégul luy l'islam wayé dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbih ba nupi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legui yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu ki koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu ne digal ngay def mu ne tere nga bayyi mo ne day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن العسر بالإقاب رسول تعسر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كنيو دفع مم مبايعة لم لا ديغل ننكو دف لم لا ترى ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لولو ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لبو يالله يوني pour ما أريانت لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lumni def len ni ngeen ko def way wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul morom wax nga deug de waye am lolu sayyidina ali waxon de sayyidina ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil ngena lele nga deg way mu wax jo xamni wax ju deug la mune amul way ay katch dong la ca nam nak
yuradu bihil batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqwalidi wa in kana li fil walidi

0: yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jang na alquran de xamna lolé yit waye bo gisé man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy yek taxé di mom ru moy yek taxé di mune ru mom nga xamne moy yek taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal qiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla bama xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox ma lek suma mare ñox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur
1: uqaddimu ustasi ala aqi walidi وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال مي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgg participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara tollu million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu

yarale ma sama dom ni sama dom di sama muni jeulal yobul la lay wax dina man nga ko kay loma ci don andil may nak lolo taxone yalla yoni yonantou bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonantou bi wax mustafa alayhi salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono dikku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere suko ko tal ñu loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye kèn yëru leen nak kèn yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mané ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam di polam bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal ba tay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor sini ko man dama yelwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yelwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggoon gogni bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangu mom way yalwani añ mu nawani ko gogni dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi mune koka bayi fi gone njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem day indi yob mom dal doom du yelwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yelwat yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko muk
mayen mukk way sakihim munta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi dong lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné kon nak lolu mën ta ñak lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te li may wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele mu ni bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mu ni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin yi liggey goor ñatay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala nu ngui koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñ démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini man fa wootu doom aduna yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoñi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ leen mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqo ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamni ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci te do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem
tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu nepp diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom khalaati bop dangal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci mxel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci mxel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji besu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mo ko fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam Thiarou Fatima Mbacke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beug rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam Thiarou ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

tudul ansaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi ñanaawi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day toleleru bari mom day toleleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu len omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madinatul munawwara taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñi nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi

wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg. Boo nee xuus ñibbi bala ngaa yegg tawte, boo nee boo yeggee boo yegg muy taw. Waaye nee ñu bi mu agsee ci Cheikh Abdoulahad biñ ko jàmbatee am ndox ngir oriente waat nit ñi teg leen ci alal kitaabu sunna, la Cheikh Salim Mbake waxoon radiallahu anhu ni xel bu jógee mën naa fital naaw ci jawwu ji xotti garab yi, waaye tànk moom ci yoon rek mbaa dig jam ko. Cheikh Abdoulahad delloowaat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon, tax na ba ñu ñëwee ni ko am ndox tool yaa ngi yàqu. Mu ne Abdul Ahad, mi ngeen xam day ndox mi mu fi am mooy lii ci setalaam gi, moom moo ko moom ndox mi ci setalaam gi daal, te mbor koo jàppe moo ko moom. Daal di delloo nit ñëpp ci bu aw maral amee nañ wàcce kaamil, nañ ñaan yàlla, orienté waat nit ñi Cheikh Abdoulahad. Bari na ñoo xam ne dañoo dëngoon a dëng dëng, waaye Cheikh Abdoulahad leen jubbante jubbante bañ gën a jub ab reegal, bañ gën a jub ab reegal. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na Sayyidina Aliyun lan yahdi Allah bika rajulan wahid khayrun lak min umri ni'am. E yow Aliyun, xanaa xamoo ni sonn ci benn waay sonn ci benn waay bam jub teg tànkam ci alal kitaabu sunna moo gën addina ak li ci biiram. Yonent bi ak waxoon Sayyidina Aliyun, benn waay rek de nga di ci sonn di ko orienté di ko jubbanti bam jub moo gën addina ak li ci biiram la yonent waxoon alayhi salatu wasalaam. Lan yahdi Allah bika rajulan wahid khayrun lak min umri ni'am. Mané ko kon ngal la Cheikh Abdoulah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal. Waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi, fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi, yalla xamna ko dawal nañ fi wëtir. Xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché, da nga daan xëy fekk koo xam ni borom kër boo xam ni ma nga mandi ba ni tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu këram falay fanaan, nga ñëw fekk gémmiñ gi fuur. Loolu ñun teg nañ ci suñ bët fii, Cheikh Abdoulahad ko fi gindi, teg nañ ko suñ bët fii ci dëkk bi, Cheikh Abdoulahad moo ko fi dindi radiallahu taala anhu, yàlla xam na ko. Mandi bay kayang kayang yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër, mooy bangi buntu kër yooyu ngeen xamoon ñu koy def, bangi ciment yooyu, nga ñëw tëdd fa nelaw fa te yaay borom kër gi, nekkee da ngaa mandi balaa waa kër gee yow mu ngo miraaran. Waaye Cheikh Abdoulahad ko fi jële de, Cheikh Abdoulahad ko fi jële de radiallahu taala anhu. Yal nañ ko yàlla fayal, yal nañ ko yàlla fayal. Mu ni moom yonantu kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khayrun lak min umri ni'am, sonn ci benn waay bam tege ci alal kitaabu sunna tege ci ak njub moo gën addina ak li ci biiram. Njub googu doomu aadama yi dañ cee wuute, njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama yi dañ cee wuute. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna masala ma ba'asani llahu bi min alhuda walilmi kamasali alkhaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi, kenn ko ne nga jël ci sa wal, muni mang len koy misal ci pakki soufi, pakki soufi ci la len koy misal. Muni mi ngi melni aw wami, wame du xam ngeen wame de, wame ndox wo xam ni dafa riddi sotti ko ci kaw suuf si. Mu misaal ko ci ñetti pàkk, pàkki suuf yi ñetti xeet la. Am na pàkk boo xam ni bu ndox mi ñëwee dana tooy, waaye nag du tiyee menn ndox, day tooy dal di ñiis fi saase wow. Am na pàkk boo xam ni dana tooy, waaye dana sax ak ñax, waaye calayam du tiyee ndox, du tiyee ndox.
amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant vitt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jup tay dëng suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko aristiré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wala dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal mu sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sarti ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu doon dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu ci abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam
discoursu say xotar bi dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarcé non la discoursu say xotar bi di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wali yalla yi ñenti xaj do nga la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga par parlo mané ko dede dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walu yoy yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won serigne Muhammadul Fadal cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam
biñ ñëwé ni cheikh mamadou fall ki de néna ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kañ djub bu fa joggé dootu ko defati fofu moy abdourahman abdourahim mom la misale won cheikh soyib mbake koku manout ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manout ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manout ak yalla gi rek lay indi tek abdourahman abdourahim moy cheikh soyib mom misale won koku manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok Abdul Jamal Ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manou tegi njub gi justice rek kama tu dinu tudan mom justice rek fa ahti kul si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek kokko moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manou tegi rek njub rek sustus rek kokko moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da am ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani mo doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn mënu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha
ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arité saga lolou ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolou lu jomb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblé won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saaga ba mu saaga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saaga waye ko jëk saaga da saaga kam saaga du wali ñu bayyi saaga yi continuer ba far nak ñu saaga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saaga wuñ la amul sa wali wuñ saaga wul direct saaga nañ la indirect wali wuñ saaga wul direct saaga nañ la indirect saaga sa mam indirect wala direct ah bo nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saaga aw moy njabot guy saaga waye xamna ni saaga mu fi jox lool mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xam dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasase lu ko ko mayon sustus moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax len mako amul ku gëna arrogance wa jamono ba nopi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mënu ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënu même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënu bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتو داراجي ني جارالكو سي مصطفى مبي سام مي ني دغ
man leen di wax jazakumullahu khayra jaza ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té ka ko yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lol nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji setsima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gog moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ko bax invité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ko bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayna liyun jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima
di xamné way gërëm sama doyé bajjana muy señ mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërëm leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jaza señ modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërëm it batay serigne abdou baba serigne abdou baba serigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtan yi la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtan yi defon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sakko rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamé yépp ñu and baax and djub and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé shaytané su nuga té ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak shaytané dara yalla buñ xam shaytané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati shaykhul khadim radiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca shaytané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la xala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sa gis baña xol lu la aram dam sa gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال من ييغا خامني نيلين من يالا مالين بيند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك واي ني ما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewama ci sant de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yakole lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun wayru ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam
bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñu ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere biti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yi yëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni bëtta ka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la way yakadu lasina kafaru laysa la khunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñola woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yermande xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé faak ño xamni dañu bëttu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du te nak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut dama ni yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len
moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërab bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mo awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayyubut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytani rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokk tur ni seen ñaari bay yi bokk tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokk tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé ngir mu yaqulé amna benn wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu mi doxantu bay romba aw xur rek seen benn way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi wax wuti ko rek wax wuti ko wax wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len walli bi niko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena
amul ben lire buy gane adina lul ni saytane dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuul li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenen sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lol la yenen sallallahu alaihi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak min ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bom ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangalé photo estati ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li ëpp ci ñi nekk baqi ya ña faatu bañ sul leen baqi ñi ci ëpp ali salatu wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob baqiye gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bobu muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li ëpp ci ñi nekk baqiya ñi tudd baqiya la ca ëpp muna muni bëta leen fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena bëta leen fa yob bët bu ay bëta leen fa yob bët bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bët yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko le ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salixa di jabaru bour bi jabaru president bi
ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma dila masé yusufa niko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciowla jeme kaw jigeni gox ba deg ko daldi commencer ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tie sama gis ñaka limiter sama xol taxna mu yob sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñaka personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñewé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toke yonent neena bo xolé bo nopi neel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bu nopi neel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nang ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ nga dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wolof ko tunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asmanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asman waye téréwul borom beudi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beudi ño doon xol asaman de bëgg yem asaman pour asaman yaqulé ngeen balba njangalé rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani
min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut regaju len baxam farjil basara walbatil saybat khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mo namu do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibat bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu sala japp ak tatala japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliku mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma asrifa min wasari ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khalis dom diru ko de borom beuti toke yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bi kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de da ngay sol yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko botu mom nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné
auto bu mu xol mu accident med mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabar wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabar lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mu ni xam nga nuñ lay defa nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neya ba gis ni nak mëna tu ko fay kon legi nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dagn koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamone yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bobu bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko benn tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ci bi muy sangu am benn way bu ko rom xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahl andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp min wa ku ngeen ci fop ay bokam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul niko salmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galax din ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw form bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam form bala bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek muni donte bindi bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir
ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu lool way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoon te sharia da bëgg nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci gis li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporté té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolal ko yobbe xolal ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulun nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan nak nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya setantal ay mbirum yaay xol ay mbirum waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sey def dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci surat yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi penkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko seigne touba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux ñi ci nek lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meje tiwawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ñu ni yow
yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaané li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xalé businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyel bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye mu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil
do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay boromi alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudu mbay chaama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul ful demutul fen koku mi ngi def a jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ca daara ja legi yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy boole walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri wonna len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soornam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko legi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam d'accord ci tok muy dox l'islam d'accord ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sa koy ceba genn wal li seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolu netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bi ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi indeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba butel di lu ñi politique ñu film la nga ne dajji da jaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limi genn wal gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fulle yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah
te lepp lo xolati nga tek ci masha allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal qiyamah akbar dang koy waral layo kon nak lu mota baye xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñalla may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ne nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene ay fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci dara ji non la deme ci dong yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñeu jangi micc mbay ja nga ni ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëng bayyamako bama nopi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jangimi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu serigne daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé
kon nak bayi len dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam bay len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse numu yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

boobu ba nu ay mbokki julitam moom lañ doon saaga barki démb fii ñoom waa Touba lenn ci waa Touba ñoo ko doon saaga fii barki démb ak di ko critiqué ak naa ko dangaa faral diw naan ko dangaa wata taxas benn côté la qadarallahu wala samad gàcce dana leen rey de bu ngeen doon am gàcce gàcce war na leen a rey bi catastrophe natural dalee ci seen kaw moo jëkk réagir ana ña taxal ngeen di ko saaga booba anañu xëy na danañ ko wax ci biir waxtaan wi insha allah taala borom nee na bala ma àgg ci loolu ma wax ni suñ muntaxa mii ma wax léegi ci effort boobu mu def dañ ko doon saaga barki démb li muy tegtale mooy dafa nekk khalifatullahi fil ard khalifatullahi fil ard waaye bu fekkoon tane du woon khalifatullahi fil ard day fayantoo ni sama yoon nikku ci waaye xam nu gola xam boote doomam waaye déedéet sañu ko ndax moom mooy khalifatullahi fil ard sañu ko mooy khalifatu si ahmadu bamba fil ard sañu ko sañu ko waaye li ngeen ko yàkk li ngeen teg ci deram bii bu fekkoon tane kuy fayantoo la dara du leen jar dara du leen jar waxoon naa bi ñuy réagir ci affaireu gaal yi di dem ci gone yi ma waxoon ci ndeetal gone yi ma ni jàpp naa ni lenn dong ko mën a saafara lenn mooy waa Sénégal ndawi Sénégal yi ndawi Sénégal yi woote ci benn estate wut benn surne tudde ko surne tuubal Cheikh Muntaka jàpp naa ni lii rek moo mën a saafara mbir yi lul loolu sën yu bari danañ jeex ndax lu tax yàlla waxoon ni man aada li walliyan faqad azantuhu bil ard ku noonu sama walliw ku xas sama walliw ku saaga sama walliw man yàlla déclaré naa la guerre xoolal man ñii dee rek ba xam ndax di nga ci gis daanaka genn màggat ay ndaw rek nga ciy gis ay ndaw rek waa loolu du ngeen ko jàngat du ngeen ko jàngat du ngeen xalaat du ngeen def tafakur ci lii xew lan la ndaw ñi di dee nii comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab am na sabab am na sabab du benn phénomène ab sabab sabab la waaye du phénomène sabab la yàlla xam na ko du benn phénomène sabab la am na sabab kon sun mawdu tey loolu mu xaddima la sun mawdu tey mooy al infaq fi sabilillahi taala sun borom ni masalu lassina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi ka masali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulati mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'un alimun suratul baqara suratul baqara sun borom neena buma len de misal ki def al infaq fi sabilillahi ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax buma len di jël jox misal buna mu ni mi ngi melni waa joo xam ni dafa jël wenn fepp suul ko ci suuf wenn fepp woowee seet see rek focc juróom ñaari banti gittax gittax bu nekk aw gub na ca juróom ñaari banti gittax gittax bu ne aw gub na ca mu ne gub bu nekk fees dell ak pepp mi atu abba mu ne gub bu ne mën naa def téeméeri pepp wenn gub bu ne juróom ñaari gub gub bu nekk def téeméeri pepp mu ne ah man na ko ëpp sax de ndax wallahu yudafi liman yasha yàlla mooy ful lu ko soob yàlla mooy ful lu ko soob bu soobee suñ borom mu ne un plus cent un plus cent wala un plus deux égale cent bu ko neexee moom yàlla subhanahu wa taala un plus un égale cent yàlla ni man la soob wallahu yudafi liman yasha su ma neexee ma ne un plus un égale cent te un plus un égale deux moo ci war na toog waaye yàlla nee na man bu ma neexee dama naan un plus un égale cent ndax wallahu yudafi liman yasha delu waxaat ci alquran ni
mom sun borom tabarak wa taala alladhina yunfiquna amwalum fi layli wa nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun ngien bal mun aw gaay ngi ni yo xamni dañuy yëkëti seen alal diko dépasser ci yoonu yalla guddi ak bëcëk amunu arrêt guddé ak bëcëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye siran wa alaniya amna luñuy def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñam ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëllëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te da na leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tiit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tiit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom buñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mbëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xañ ba amuñu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi de man nañu xone seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp njariñ ci jaam yi yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da dal wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lolu bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lolu dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jaamni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbalé ak njabotam di jappalé ak njabotam tuddu la bëgg ma tax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de beug njabotam di jappale njabotam sax mu beug la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bi mu jamm ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal donga ya nga yor donga ya nga yor nga deg hadith bi nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu féké ni daara ji ku mën ta fay rek nga séppi dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci
boko ci an fofu li iyali ginaaw ko muntu xey rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci école bi boko ci an fofu li iyalihi de boko jede ahabbuhum ila llahi an fofu li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal ndariñ jamni wa ki ëppal ndariñ jamni nga xani mom ndariñal jamni da na ko jaral sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jamni jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radiyallahu anhu acte bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan an fawhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy an fawhum li iyalihi waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp tidwanu la ta'ala alayhi ajma'in ko koy Seigne Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jamni rek nek ci ndariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba namane ndariñal jamni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bi ma nekké xalé bu ma saana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam ndéké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajje ak yow fi barab do nga fakk la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako wa ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla la representer waye ki koy joxe yalla la representer motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla joxla ñom ñaar ñep yalla lañu representer wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew sey doko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mu ni way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manduña waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deug ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba estray ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la
Isra yi non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ñu len way yeen lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal luñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindi de bindi dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit na al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliku mu tane ngir yalla en gi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé benn way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolou danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu né mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolo tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala xnjay lebna lebi wala yoy nak man d'accord ma ci neñu wala xnjay da lebu ni
juroom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Ma ne ko dëkkooruma de, sa wax ji daa wut ay wax yàlla moo tax. Sa wax ji yàllaa ko weddi, yàllaa weddi loolu nga wax yow. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Yàlla ni déedéet, yàlla ni déedéet. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ni déedéet, loolu moom du wax ju wér. Bu ko wolof njaay waxee na ko sànni fële. Juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni sànnil fële. Ndax man yàlla, man yàlla waxtu woo xëyee dépassé dërëm te sama jëmm tax, mu naa mu ne man yàlla ma remplacé fa ñaat dërëm mbaa ñetti dërëm mbaa fukki dërëm. Fa huwa yukhlifuhu, dinaa koy faral di misaal, dinaa koy faral di misaal ci gàmmu gi rek, gàmmu gi rek laa ko doon wax fii. Waa daayira sopp, waa daaray sopp suñ Moustapha Mbaye Sam. Ma ni képp koo xam ni yaa ngi jël saw ñaq di ko jox Moustapha Mbaye Sam te gisoo ak dolliku ci sa bopp, sa dund gisoo ak dolliku, bay boo nga arrêté ko te xam ni bi nga koy jox Moustapha Mbaye Sam yàlla taxul. Man kenn musumaa jox sa alal te yàlla tax, te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, ndax loo ma jox yàlla laa koy jox moo tax. Yàlla seede na ko leen fekk ñu ñëw di sant ak gërëm ne gàmmug daaw ñun suñ participation ñun soppe yi mi ngi nekkoon xuma 100 et quelques mille wala boog 50 et quelques mille, ren nag ñoo ngi ci 200 et quelques. Ma ne ma ni képp koo xam ne yaa ngi yëkkati sa alal di ko jox Moustapha Mbaye Sam te yëgoo ak dolliku saahiran wa baatinan, téyel sa alal te xam ne li ngay joxe yàlla taxut. Bu yàlla taxee bi nga ma ko joxee joxal naa la ko yàlla mu tax, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te yàlla moom bu ay waxam du dañ mukk, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Jëndiw ma koy yére, jëndiw ma koy dàll, yàlla laa koy joxaat. Ngeen baal ma nag, ngeen baal ma nag, wala faqra bëkkwuma ci demuwuma ji, ndimbalal yàlla rek la. Ngeen baal ma, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Loolu moom ñi yëkkati seen alal di ma ko jox ñëpp mën nañ koo seede, yàlla xam na ko, mën nañ koo seede. Mën nañ koo seede. Suñ borom ni juróom-ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel, mu ni man yàlla dëkkuuruma, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Man yàlla ku ma jox benn ma remplacé la fa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa fukk. Doomu aadama alal ji ko yàlla dénk moomu ko, ndénkaaneel suñ borom la, mu jaarale ko ci loxoom, mu jaarale ko ci loxoom. Mu war caa dimbi la ñim tane te jëmmi yàlla tax tabaraka wa taala. Jële nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu, mun yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na maa min yawmin yusbiu libaada ila malakaani yansilaani fa yaqulu ahaduhuma allahuma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahuma ahti mumsikan talafan. Muttafaqun alayhi. Sayyidina Abi Hurayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul benn jaam buy xëy, benn jaam buy xëy sëpp sa ñaari tànk ni ñaadam ñaadam, lul ni yàlla dana yebal ñaari malaayika, kii féete la ndeyjoor, kii féete la càmmoñ. Nee na ñaari malaaka yi dañuy observé, dañuy yendo observé say jëf. Nee na buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbale way lott yi, nee na xam nga malaaka mi ci ndeyjoor lu muy wax, ey ya rabbi, mu ne labbayk, mu ne gis nga sa jaam bii, loo ko jox mu joxewaat ko, dollil li nga koy jox, dollil. Sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dollil li mu koy jox, dolli ko, aar ko, sàmm ko. Allahuma ahti munfiqan kon na xalafan. Waaw xalafan. Ngeen baal ma. Yow suñ borom, sa jaam bii loo ko jox mu joxewaat ko, dolli li nga koy jox. Nee na meneen malaaka mi ci càmmoñ moom day observé, bu gisee ni waa ji
da nay bu dëkk nayo bi liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dëkk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yakko bu mu yoro ci dara yakal alal bi su ko defé ya ngi liggéey dé waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku lu day bari lélé suma yaakaaré dara lola yakku parsi parla fekk mum sikan lila yalla jox dang ci nungu ta joxé dara mum sikan talafan rek ca top yalla néna kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mum sikan bu ko defé talafan ca top dama koy yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone buma la joxe nga nga daawu ci rek tiyé ko nay ba dëkk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mëni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leleg ay mbandar yi joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay toll wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wute dimbele way lotu ñi na la woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokhali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun ali kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radi Allahu ta'ala radi Allahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko wayef mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gëssoy ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxé yépp wala 500 millions yi li dong la wax do ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wala ndjay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko te say employé ya nga leen yoré ay arrière ta xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma
ñone ca najwa ngene ci kergui way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiyef af mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne basirou mbacke momako présenté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dat sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak djuroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def len ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacke hafisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci daqa muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ni daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacke di mako présenté diko wax sama xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou bu sa jëng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba noppi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar man ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé waaw ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamou fay dem ak sama xel bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gisse wat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu dun jox ma dank na la dun joxma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyegu len ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyegu len lool la ni wërta am de wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ngoy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngoy jox
sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu bax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yen ñe min émission bi yagne dégg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yagne dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbaluko manki touti at wer wu ne ab jigenam bi nek sénégal da na ma yonne hadiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande ak soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xamnako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na muni ma beutima bele ngay tabaxal jigen ni ni daara jigen na man mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magal yi dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo beutima ba fi may waxe yeen ni raax nañ beutima bi ba mëna ñox ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droite sen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëccë robinu muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sadaqa jariya ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mborom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru lecce legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibnu adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom manam ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibnu adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibnu adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibnu amr ibnu as manam kuy wax amr ibnu as
Amr ibn As neena yonentibi ali salatu wassalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ben waye yi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yob nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won moonu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm balu teng si la de bu deme day delusi de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jamm ko xama ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ña ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi
nga gis ko Fatou bayyi ay milliards ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow nga xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wa sallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngam yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko ni ko yow ki yalla yoni jox ma ci li la yalla jox neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti at'aman la yasqa al-faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mune daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna bobu tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gise muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko
mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na amul sax muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions de

Leydon. Lu bari lay doon. Ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Sunu sang ba non la meloon ci muy joxe. Beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla, ay waa ji joxaat ko yàlla ngir yàlla. Fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii, wal mii xew Touba, dégg naa ay gaa yang ci def ay dóor. Waaw, gaa yang ci def, maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence, ay waa ji bokk yi, essence dong, essence. Kuy dóor dóoralul essence duñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Seigne Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi. Sarul wara alladhina ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna. Seigne Touba ne ki moo yees ci nit ñi koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te lañ ko jox mu ni ko tuyi la koy def. Sarul wara alladhina ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kuluna. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen pos. Luwaay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa pos yóbbu dépassoo. Luwaay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa pos. Suñu tubaa ne yaa yees ci nit ñi, boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi. Sarul wara alladhina ya'khudhuna bid-din amwalan wa yahkulun. Koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lu la jox nga ni ko tuyi, luñ la jox rek nga ni ko tuyi. Am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg. Lu tax sa gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg. Lu ko tey yegg mooy sarul waraa yi. Poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg, lu ko tey yegg sarul wara. Ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg, lu ko tey yegg sarul wara. Gaayaa ni fuuf xaalis bi. Sarul wara yi doom la kat. Hôpital boo xam ni som baa ngi nii, nga créé sa société nee ngaay da nga am société, waaye société bi kat ci ay tur la ak i kayit. État moom nekk ku dayif, benn dayif na ndax diw nangam la sant rek wala famille sangam la bokk nee na yor na société wala diw sab gora la naa fexe nga am ci société yi te man maay lii maay laa ñu jox la ko nga ni ko tuyi. Loolu da ngeen yaakaar ni nit ñi dañ koo ignoré. Nit ñi ignoré wuñ ko, dañoo noppi rek jàpp seen bopp waaye ignoré wuñ ko. Ci sarul waraa la bokk, Seigne Touba ko wax, ci sarul waraa la bokk. Société boo xam ni ci ay këyit dong la, ay këyit. Saa buñ la joxee sànce bi nooy def luyé ji ay maçon, luyé ji ay minébar, luyé ji ay katarpala, luyé ji. Li mën naa jur jàmm. Ñenn ñi 5% Seigne Touba ne sarul waraa alladhina ya'khuzuna bid-din amwalan wa yahkuluna. Bokk na ci nag li la mën a musal ci sarul waraa ci alal jooju nga xam ne daa jóg jëm ci yàlla mooy lu mel ni li ma dégg ni moom la Sëñ Abibu Mbacke di def, mooy bu dara jaar ci sa loxo. Moom buy jaar ci sa loxo rek ba muytu ñu tuumaal la ca. Waaw, bu dara jaar ci sa loxo rek. Lu mel noonu daal moom boo ko defee mooy ni doomi Sëñ Touba yi doon def. Doomi Sëñ Touba yi ngir bañ a dugg ci lii taxoon na alali Sëñ Touba ji dañ koy ber fee.
seen alali bopp.

yar ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gina buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok légi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëné tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yasit fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alali señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul djébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali señ touba gi di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn mom ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi don lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muni ko dandir waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن بروم نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان تي ني جوخ لين نك ني ديف تي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na fe jox 50000 francs ni may je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko deggé ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la
ndari di nga ma waxandi waxin la waye jeffin credit nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allazina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mënu ñoo def ben commerce mënu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax mënu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara mëna xana dara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ñoo dakk business ñepp lan moy len def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi moy len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya asibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara ci Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñoo du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amul abugul abru bi ne yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse muy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo ñu wa diir señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne sosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje do nga taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñamum buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga len jox ku len joxut war nga len jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox
lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo domam fan ye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañ jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mo magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob ngob kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko yeyo nañ ko na wax na ko miraron ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seeni keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako Seigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alim amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saoula waye li mëx yalla rek ka tax xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagu nu soxnaam sama wëllere la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fim ne tay bu fekkone tani tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atan mi leen ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo wax na ni
waye lool sax danaka jirugo waxna ni masnaay jangalel benn borom alal ju bare bare ku bare alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta xam sa soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfik man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa tire jeuf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako ar yakal lako fu yak dencel lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem aka sant soxna jeyna basar momak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit ka salika mom da boole magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci boole ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jisaahi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ñu ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaahi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jàngé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazaahi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazaahi jere jeuf jazakallahu khairan jazaahi serigne ngagne serigne ngagne ndeng
di rak ci seigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit ka salika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna ba tay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokk na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khair jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazaihi jere ngeen jëf di nuyu suñu xarit ya xarit daara ñepp ak wulri ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day fatte won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ko jaarale ci sa loxo ci sama xamante ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi al hasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatay ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp dont sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di dem di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi doga sante yalla yalla amu soxla ci sante ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sante donte yeen beggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom keureum mom tamit kasalika wer wi da teru rek mom wote guma gambu sax wer wi da teru rek mom soxna njoba tion muni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere def jissaka la waxe jissayi mom tu sun bu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek len meuna fay dal fof dal la ci meuna yem jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokku len opinion ndax lan yak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fu ñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fu ñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay da koy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom té mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de mu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xamni ponta di magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de néna yéene neeg la borom tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ak ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé

yasal ndax da ngay yendoroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom bala ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit mbokk yi defar machine doo nga nim jafe te wallahi defar machine li muy jafe defar nit a ko gën a jafe waaw. Yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bët bi suufal nga ci moom laal bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def teewaaye ndaw loolu koy tudd defar nit yàq nit la tudd kay waaw. Moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen toj ak taal rek. Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongaam wala Serigne Daara bu taal ak dongaam ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yii yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak a toj ak a taal maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yii ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Ñu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam booba dañoo tërbi woon alquran waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje ca der ba lañ koy faje lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Rax suñ tubaan yi lakkene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil nee na yoon wi dafa diis yoonu defar xol mun mu ni saqil dafa metti ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom ba këram ngay defaru lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko ba nuppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam ñun bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko bu bëggee tabaski nee ko mbala ya bu bëggee màggali nee ko mbala ya bu bëggee korite ji nee ko mbala ya moom daal bànneexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax boo bëggee mu suur danga ko ko yew benn palaas di ko toppatoo am xar sax boo bëggee mu suur waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni da nga defaru ku la ko wax dalay nax moo tax Cheikh Mohamed Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju dañ tubaa nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk ku bari tiitër munu cee bokk yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ku tayal munu cee bokk ku bari tiitër munu cee bokk la yaqdiru al miqzal ku tayal munu cee bokk ku bari tiitër munu cee bokk yoon wii mun waaye nag ni ma haasal man hëj de yoon wu baax la de yoon wu baax a ngóogi de yoonu defar xol mu naa mu ne nix ma haasal man hëj yoon wu baax a ngi noonu nix ma haasal man hëj nee na wa taayri al qalba min al rasaaili jamiaha fa susawil fadaayili nee na maa ngi lay dénk man sëñ Touba ak lum la mën a kute demal nga defar sa xol dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi xeeti naccoodi ko yi xeeti bon bon yi ca nga jéem a roy gaañu baax ña nee na maa ngi la koy digal man sëñ Touba de wa taayri al qalba min al rasaaili jamiaha fa susawil fadaayil nga ne ko maa maanaa rasaayil waaw yu bon yooyu nga may tere yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa suu wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana bu ñu man du kenn mu ni loolu ngay jëkk dindi ci yow mana
budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindiko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal warmal ko dugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xew moy al iqd shohr shohr kon shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande señ modou waxtaanu jeexul waye dafa na sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dutu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dutu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti wa walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamu ñu ko won ak sénégalais musu ñé mel
ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yel na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yel nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yel nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yel nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awu ma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom modou mbay mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma ci yow ma ci kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci safara kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yi ni diko gis ta duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéne manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang waye seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutuma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu degg la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba nam cheikh rahim fall limmel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xani boko joxone dang ko souf niko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom don te yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolou lañu tuddé borom men xel dana degon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër nam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tak borom cheikh mamadou fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba wajjo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mamadou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mamadou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppiku ak yakku di wax lu amut ak yemel nonu
dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leer lu di mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal wante moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man manangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu melni midi beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom Mbaye Njaay dañu bari lol légui dañu bari lol nañu mugo kon dal Seigne Modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ jëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun laa dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama li man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ne sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tari kha sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sangam waxuko wala wa dekk sangam waxuñuko wala wa riiw sangam waxuñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tek mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinj nako mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu señ touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak señ touba mi mu degg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena señ touba mag ñu daan netti señ moudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu señ touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé señ señum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wo mu len di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna mayne ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane señ touba ah wote nak no nga xamne day man non la ko señ moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujjisu sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu sallim inna la al qalb al mu'min fa intu an yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati baram yi wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko léké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ko am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhiri ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ci ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan muni rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadatum imanan muni sa bo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo leen fekk wa ala rabbi yatawakkaluna fo leen fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla muy sen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine kon luy diine waay dama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu aliman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ni daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yenentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de wax ni mako tax di wax de lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom da leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wasanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonentibi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yonentibi ko wax de sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atalla al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lama wutasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong ma mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjji ko ci alquranul karim rabbisitu wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko bien mess fompu leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanje leer nañi sun borom misale ko al khalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal

lutax mukkuma alagu wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ko ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al alama mufakkir fakir al kabir aw mufakkir al akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme wuñu wax seen xalaat señu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax kuko ci wax do reer kuko ci wax do reer maniko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma luko gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xamni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nek dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nek waye ñimi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko kuko ci def do reer ko ci def do reer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ca bayyi sa lepp ñew
boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñin ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pey ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah wa wa mbir ma ngok ni ma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom lama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bok nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañu tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan
yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ len bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño ak yonent be andon di xex la ño ak yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñenen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jéggon ben jéggo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal bandi sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jéggo rek bu ko jéggewon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ko det omar mbir mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره نيوني نيوني ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tassuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dédé deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupp nga jëfé li nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil wala seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba nopi nak bu fas yene jeffelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jeffet dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len
bo len wuyje ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñom madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la war ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la war ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la war ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lol lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antosele neena ko togal ma sama anji mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko djulit tassé ko mam jaara boko xolé dafi ni am madame bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé dafi ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax kenn mos ko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu al akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñu wax ni ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol ye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am waye ma muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëndim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daira makarim al akhlaq mané
tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'sa fil ummiyina rasulun min ummi yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa al hikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu électré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamu ñu dara قبل لفي الدلال مبين سيرين سواسو سيرين توبا جوني نالين تي مسالي دفنا ساخ تي خوقل بوكا ولا لين جوني بيمنا منهم مرب باسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا ابدا منهم مرب مرق بالاسارات لول موي لي نبي صلى الله عليه وسلم واخني انما بوئستو li otam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wala si ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakki wa alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djundiko legi serigne si seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci categorie bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimam joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar dilana neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina muni ken mun la tay yegg mune way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk woga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñuy defa dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon nonu yalla dina yeen ay yonent ñu ñukoy jàngalé ka joxe mané yow ya bëggul yomb yu xeyna da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey mun nak amna ñom ñoo xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam
lolu par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolu rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kowé di nga laaj ko beccioun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutu cheikh saliou mbacké xonk mu xey wéxal ko tal cëlako lako topé lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon ñukut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bakki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy be xal limi def lepp par xal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako bu nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baaxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xam ni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xam ni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jini dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xani mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy shari'a ilaakhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñi mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñi mu texel la tudoto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara
léeg-léeg mu defe ko al isaara. Gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii Seydina Sakriya bi mu jóge ci mirhab bi te bi muy ñaan yàlla doom, suñ borom ni ko danaa la may doom, mu ni man mu màggat bokku mur sama jabar jaasir boole ci nu may amee doom. Mu ni ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax, su boobaa xamal ni dëgg bi dikk na. Ah, benn bis rek mu jóge ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax dong yi, li mu bëgg a wax dong yi mënu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko ndog. Mu dal di bind junji ko ci suuf, loolu mooy bil isaara. Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari. Am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax, boo ñëwee bu la dee yónni mbaa mu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax dal di dem defi loola. Bil isaara, bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junji la tur yàlla bi fa mu ne, tur yàlla sàngam nàngam, tur yàlla sàngam nàngam. Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te taaf ñu ci barkeem. Xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maag ay gaay. Ma ñëwee nett li ko xew-xew bi ba noppi, mu ni ma yor nga bik, ma ni waaw. Mu ni ma bindal, ma bind. Mu ni nangam nangam nangam nangam, ma daal di bind. Bi ma ko waxee bu noppi ak xaal bi ma ko waxee, wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi. Mu ni ma ku la nangate ku la nangamati nangam yemu ca. Bi mel ni xaal bi dafa deñ mu ngi ci bopp bi daan xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek, sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek. Keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede, booba maa ngi ànd ak doom yi ki nga xam ne moo représenté Sëñ Touba fee ci Louga num tuddati Sëriñ Koddeloo. Boo maa ngi ànd ak doomi Sëriñ Koddeloo ju tudd Baaraloo. Keroog bi ma bàyyi Abdou Salam di jox tur woo wii di ma wax loolu yii, booba maa ngi ànd ak moom mooy sama seede. Yor nga bég ma ni waaw, ma ko nett la histoire bu nuppi. Mu ne bërët ni ma yor nga bég ma ni waaw. Mu ne ma bindal nangam nangam, ma bind. Bi xaal bi dellu see daa wi ci bopp bi ne ah xam naa sa wërsëg la, xam naa sa wërsëg la. Ma ne ko ah man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi, kenn du fay dara, bëgg nag daara ja mel ni kokki. Mu ne ma incha allahu taala, incha allahu taala demal rek, nekkal ci li nga war a nekk rek. Yal na ko yàlla dolli njëggal, yal na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmane. Abdou Salam mi xalifaam yal na ko yàlla sàmm te aar ko, yal na ko yàlla sàmm te aar ko. Kon Serigne Sangok, Serigne Modou bi ma ko toppee di jeex, xëy na dinaa dellu si waat ci waxtaan wi ci wàllu tasawuf insha allahu taala. Ñu ndokk yàlla te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di wax ñu rek nii nga xam ne noonu la nit ñi bëggee waxtaan wi namm ko di ko jàmbat jamono yi nekk di laaj lu xew dara lu rek xanaa nekk ci itay jamono. Yéen ab Serigne Daara moom bu daara ji jëng-jëngee rek dootu mën a toog, waaye nag insha allahu taala di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal. Xam naa Serigne Modou ma waxaale ko mooy am na daara yi jigéen ju ma bëgg a taxawal insha allah, comme ni ma taxawalee daara yi góor ñi. Xam naa nag dana wuuteeg daara yi jigéen ñi xëy na ci wàllu muamala bi, waaye daal lijjanti naa pàkk bi ba noppi insha allahu taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jota avance. Ah, xas yéenee taxawal daara yi jigéen ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amoon ay dong yu jigéen, waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi buñ yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a tee xajjale, te it da nga ciy sonn lool si bañ ñu bokk jotaay, te daanaka doo ci mën dara doo mën toujours nga toog. Loolu moo taxoon li fi jotoon a nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong biñ mokkalee ma ni dootuma jël jigéen, dootuma jël jigéen.
waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xemem teef bëgg jox ma seeni doomi jigen ma jangal leen ndax ay doomi jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomi goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara ji jigen ñoo ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligey barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wajhi allah taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudum moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaam wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani Israel أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيوا دي بن إسرائيل خلاد لين ديلو لين سين خيل سي سين بروم فاتليكو لين سين بروم ليم لين ديفال سي تيلانغا أنعمت عليكم خيوول بو نيك ديفال نالين كو يموتو صاح ديمنا با گنال لين سي ليپ لي نيك سي كاو سوف داخ يونت مو مسا يني سي يين لا جار waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israel kagn lañ mom soufus Palestine ñom Ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam Ibrahim momu sax étranger la won ci soufus Palestine ndax Ibrahim fam jitto yaro fa ñu gundu xatal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar
benen biir be di ñew cheikh bobé ci nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolou moy sharia bi yalla redd muniko dedet muniko nak legui dem len yalla atulen nu len yalla di atté muni kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ca yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awuma deug legui muni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takub dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaar ab xaar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamono ala xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xarmo mi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu waray ismaeil xarmo na lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèreem bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam khabil nang ko donné ci sen maam khabil tell ko ni xamna ab yahoud yahoud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara diray ay gono yi ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañuy wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifam banexu ba kanam tax mo massacrer rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen maam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul
père mo am ndax sista ñewna tolanti habil mañu rayon leg yonti yalla sista momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahoudia dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dedet yow mudu mbay cham bo génné ci mbedd mi dajé mor ko jëf wala ibrahim la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo representer diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag Saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf Ousmane yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar la muy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy wari kenn ku nekk di indil doom ay yére daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila akhirihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpulewu leen xam na ñoom soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer bu deewu nekk
serigne ko safal ka salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ko ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse dial xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weex la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru fegné ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nnas la yaskuri llah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waré bu mu jima décidé ni kon dal baye bo nga dem dind xar ndax ganaar amul te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama coupé rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti dama jëliko ma wawat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat man ko nan lebal mujjima ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gem xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax ñu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonn gisuma ñew Touba laaj te ba sonn gisul mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wa téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa dakhatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore da wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakallahu khairan jazaihi
mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla da ngay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yit li

ñu tuddé al amradul qulub bu la neexé nga né al amradul qalb bu la neexé nga né crise de foi ki cancer de foi al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti liñuy tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf nenañu naw jëf da bok ci bokale yalla xeyna mom la wala di wax jimaamu jimaamu moy fëgg sa dënn sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci fëgg seen dënn bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man bil manni wal adha al man moy li wala di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale lay yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura mom yi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mo ni am mo mbubam mi musal diwa ko ko jox di am mo wata bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bâtiment ba ca daara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jëndal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woor na le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettat saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu def misal na leen ko ba tay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin
mu bëgg génn mënta génn saa bu yéegee daanu waat ci ndox mi mu ñëw di ko génne heure bu jàppee ci fett gi jit ji fett ko mu wiccax loxoom jàppaat jit ji fett ko jit ji di ko fett ba dangaram jeex mu door ko ne cas génne ko teg ko ne dal di dem tëli bim bi mu àndal ni ko ay waa ji sëñ bi lor nga sa bopp waay yow kii yaa ngi koy xett li mu di la lor mu ne ko waaw moom li mu am la ma jox may li ma am laa ko jox kon ñoom ñaar kenn ku ne li yàlla bind ci yow sa position yaa ngi ci yow def te yàlla rek a tax defal te yàlla tax waa ji mën naa am sax sa mbokka waaye defal ko du teemu xas la defal ko du teemu ŋàññ la loolu bu mu la ko tee defal boo ko amee te mën koo def ngir yàlla bu mu la ko tee def de li mu am la lay jox yow it li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox suñ borom ni yooyu gaay yow man xiyaam jirul ñuy kii jirul ñuy ragal àjjanaay seen dëkkuwaay àjjanaay seen dëkkuwaay borom bi tabaraka wa taala nee na xawlun maarufun wa maxfiratun nee na xawlun maarufun wa maxfiratun gayrun min sadaqati yatbawuha asan wallahu ghaniyyul alim ba tey ma nga suratu baqara mu ni xawlun maaruf wax ju rafet wax ju rafet paral bu rafet wa maxfira ak sutura xayrun min sadaqati moo gën làmb million joxe ko million boo xam ne yat ba waxa xasan boo nuppee saw laa miñ topp ca budi woon ak man ma torox de maa ko fi taxoon a ñëw di lim doon laaj kay maa ko jox wallaay budi woon ak man waaye nii rek lañuy def ñoom duñ liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la suñ borom ni sa kàddu yooyu nga toftal ci budi woon ak man mu naa mu ne bañoon koo jox dara te wax ko wax ju rafet moo ko gën bañoon koo jox dara te suturaal ko kenn bañ a xam ne laaju ko fi indi moo ko gën waaye jox ko ba nuppi daal ni lim ko jox budi woon ak man budi woon ak man su boobaa nee na ndax léeg-léeg nga gis mbokk mu ñëw wala sax ab jàmbur bi mu ñëwee laaj lu mu yóbbu këram wala bor yu ko tongal yow ak moom ak yàlla dong waa kër gi mënoon nañoo bañ a xam lu ko fi indi waa kër gi mënoon nañoo bañ a xam lu ko fi indi dañ mën nañoo jàpp ni rek dafay ñëw ngir di la siyaara si wala dafa ñëw di la nuyu si wala dafa ñëwal waaye nga jox ko ba nuppi boo koy jox sax fi nga koy jëkk a lore mooy boo koy jox au lieu que yow nga jox ko mais à mais waaye déedéet dama koy wax demal toog barab sàngam xaar ma mu toog di la xaar nga woo sa doom jox ko ni ko joxal ma diw wala nga woo sa soxna jox ko ni bu dee sa doom sax gërawul waaye nga woo sa soxna jox ko ni ko joxal ma diw sa soxna tàmbalee xam ni moor xujje mii fii ñëw wala yibra dégganloo mii fii ñëw lu mu yóbbu këram ma ko fi indi xotti nga suturaam sun borom nag ni wa maxfiratun sutura suturaal ko bañun ko jox dara bu fekkee ni mënoo koo suturaal boo ko joxee bañun koo jox dara ko gën te suturaal ko bañun koo jox dara te suturaal ko xawlun maarufun wa maxfiratun gayrun min sadaqatin yatbawuha adan wallahu sun borom nag lam ca teg mooy li gën a garaaw sun borom na ne wallahu ghaniyun alim man yàlla mi aji womal ji maa la womalal budi woon ak man sama yërmëne ji sama lewet gi sama mbaax gi moo tax ma jox la xañ ko suma neexoon man yàlla tey balaa jant so ngay waaji waaji di yow sun borom nee na suma neexoon balaa jant so ngay waaji waaji di yow yonentu yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yonentu yàlla la woon dafa tabe woon a tabe tabe ba waxtu woo xamante ni nii soxnaam noppi na aw ñam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam day jaar yoonu penku kum dajal ni ko kaay noñ lu war a tolli ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu soowu dox kilomètre kum dajal ni ko kaay noñ bu gisul kenn jël wetu gànnaar bu gisul kenn jël wetu saalum bu gisul kenn soog a ñëw añ Ibrahima alayhi salaam benn bis mu def ko dajeeg ab yëhóot bu gëmul yàlla mu ni ko kaaynu añ mu topp ci moom bu ñu ñëwee ci kër gi sukk war a añ yëhóot bi def seen siñ yooyu ñuy def mooy bala ñoo lekk
wala ñuy dugg ci dara seen si ñooy ñi dem yëfër bi daal di koy def. Ibrahima ni ko jógal jógal man yëfër du lekk sama ñam. Yëfër bi daal di yëlëb loxoom jóg bi mu ne tëll buntu kër Ibrahima Jibril ni cëpp ni ko sa borom nee na ak foo mën a dabe yëhut bi ak foo ko mën a gisee ba mu lekk ci ñam bi na nga ko def. Suñ borom nee na bu ko neexoon balaa jant so ngay yëhut bi di yow. Ibrahima samp xilam alayhi salatu wasalaam daal di daw di daw di daw ba wër ko ba gis ko ni ko nañ dem nga añ. Mu ne ko yow toroxal gi ma toroxal sa biir kër naa ma añ yàlla tere sa kër kay dootuma fa dëgg sama tàng. Mu ne ko ay dimbali ma rek di ko saraxu ngeen baal ma nag dama xaw a soj fan yi baat bi xaw a am tuuti kii di ko saraxu ba mujj yëhut bi ànd ak moom ñëw bi mu ñëwee sukk añ ba suur nu añee ba nuppi. Ibrahima ne ko gis nga lii ma def du sama mbaax sama borom bi ma bind te moom ma moo ne naa la dabi ak foo ma na ne ma indi la. Mu ne ko yow sa yàlla ji moo baaxee nii. Mu ne waaw. Mu ne ko bis ni ki tey gëm naa sa yàlla jooju ashadu an laa ilaha illaa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam. Suñ borom nag ni kon wax ju rafet ju jekk te bañ koo jox dara suturaal ko te bañ koo jox dara moo gën jox ko ba nuppi lor ko boole ci mooy jox ko ba nuppi weer ko ni ko bul woon ak man loolu naw jëf la bul woon ak man. Rabistu jàlla wax na ci beneen aaya nee na ya ayuha allazina aamanu laa tubtilu sadaqatukum bilmanni wal adha ka lasi yunfiqu maalihu ria nnaasi wala yuminu billah wal yawmi al axir suratu baqara ba léegi. Yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla yéen way gëm ñi yéen ñi wóolu yàlla yéen ñi nga xam ne nangu ngeen dogalub yàlla. Naa mu ni rikkuwaay maa ngi leen di dénk bu leen jëfati jëf ju baax ba nupp wàññi ku kos almet teg ca defar sa kër ba mu jekk nga kos almet teg ca yàlla ni loolu bu leen ko def yéen ñi gëm yàlla te wóolu ko. Waa loolu ku koy def mu ni ku koy def day yaag kuy dépassé alalam yaag kuy dépassé alalam te dépassé ba muy dépassé lépp ngistal do nga ko lal ci doomu aadama yi ngistal ci doomu aadama yi rek jimaamu. Suñ borom ni kooka gëmul yàlla gëmul bis penc kii def di ngistal gëmul yàlla gëmul bis penc. La yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat suñ borom neena gëmul yàlla gëmul bis penc. Bu gëmoon yàlla gëm bis penc du ngistal ndax xam na ni lépp lu ngistal sero la. Allasi yunfiqu maalihu ria nnaas suñ borom ni ab julli wërta mel noonu de wërta mel ni waa joo xam ni ab nafiq la wala bi yéefar nga xam ne li muy jëf pour nit ñi gis ko rek nettaliwaat ko moo ko ci neex waaye moom dara yàlla sëfu ko ci. Loolu tax nga gis gaay yi bala ñoo mayee camara yi tàkk gaay yi bala ñoo baatare rek camara yi tàkk. Waaye am Moustapha Mbaye Sam mu lëmu ci daaraam dimbul kër kenn dikkul nga fekk ko fa baatare ko loolu gaay yi duñ ko def de dañuy xaar ba dajeeg yow baas ba kay wala pojom ba waaw wala jumaaje wala ñu soog a commencé baatare suñ borom ni ñooñu. Bu fekkee ni borom ngëm gu dëgër la te li muy def yàlla rek tax waaye joxe gi mu koy joxe nit ñi gis ko daa bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñoom tamit loolu amul conséquence waaye nag dafa jafe lool yëkkati sa alal di ko jox ñëpp di seen te doo ci gis sa bopp loolu daa jafe de yombul de borom ngëm gu mat rek ko man yombul. Waxtu boo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn naan manam suñ borom nee na fala tusibu anfusakum wa ahlahum bima ittaqa ngeen baal ma rikkuwaay bu leen fi nekk mukk di jimaamu fala tusibu anfusakum bu leen fi jimaamu bu leen fi fëgg dënn bu leen wane ne maay waaja man yàlla xam naa waaja wa ahlahum bima ittaqa man xam naa kiy def te yàlla tax loolu ma nga suratu najmi kon nag al ujbu muy naw jëf daa bokk ci feebar yi nga xam ni day alag borom. Ni mu koy alagee mooy li nga doon jëf ci lu baax
mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal xiyam lolu nga kos almetek ci bo demé do fekk dara dara dara dara lol nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngi koy saafara moy tax ëlëk yowmal xiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwan la ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu rek ke dasse ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waaw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum doom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum doom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen bo ba wax da jot rek mu wax waye gis na ko wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wone ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مويغي اعملوا
li ngay def ci daara ja li ngay def ci juma ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fasayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko danañ ko sédé ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satruduna ila alimil khayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu kérogé nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bisé ngi ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisé ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ko wax li nga defon ngir lolu mom ujbu la naw jef la ngistal la day yak jef la qadar allah wala sabab day yak jef day yak jef kon naw jef dal lañ ci yalla mussel lepp luñu jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jef du len ludul wané sa bop té woné gi djublu wo ci loolu bëgg nit ñi tagg la rek ak yëkëti la rek ak fonk la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom señ touba haqiqatul ubd deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma ak balma muni dawahu ilmuka anal amala li malikil anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buri won ak man dara du bax buri won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deun budé li nga doon jëf loxoy ya ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom budé alal la kula jox alal ji budé wiruk yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfoo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni bu ma ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka roppi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi doom adam ab gop la yalla ay borom gop bi doom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañu wara wax señ touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ touba neena boko bëgge safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh te alquran net liñu ko yawma unayn
yow ma onay ni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yow ma onay ni alquran daf nako misal xam ngeen ni yow ma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mu unay ni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñ borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yow ma unay ni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unay ni sun borom ni sen bari ga jeru ñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamne bari bari taxuta man tous affaire bi nekul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitte wa jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitte wa jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan génné ci loxom yalla génné ci loxom suñ borom mom lum génné loxom dara di sufa dul neen lu yalla génné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla génné loxom ci sa xol yalla génné loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla génné loxom ci sa xol génné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woor ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbok bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeefina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu mu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal di défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal nga ma mu na mu man limay yor ci alal ni wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mu limal ay borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mu ne ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yoné ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitt wa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek
sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiku ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna defit mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di suuf di jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmande ñewante jam ñi ba bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla may nak lolay li wir yalla may de ki jara yad dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bokk na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakarin sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq la ansala nafiq la bu bakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis buma toge ci kanamu yonnata sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutu ma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina bakr sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam bo yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton muni nafiq ansal nafiq ansal yonnata sallallahu alaihi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mu ni waye nak gënaaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaara ji serigne muhammad serigne dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaara ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alaihi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man
xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala mi may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjidat dirar ci wetu quba jakka jang won ci wetu quba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjidat quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubil nu suñu jakka ji julit ñi jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ciëp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna mu ni jakka jo xamni lor lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sundaayira créer seenu sundaayira ñi ni daayira bu mag bu mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ñun ñoy daaira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te taratu ko djul lu liggeel señ touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna mun tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna mun xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma matlabul fawsayni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do nga ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp aladji mali ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daaira bo xamni mom day nek président daaira à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét keneen waye nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon
ño dem ba ne la dañoo bëgg ñu seet keneen nga ni leen nabu ca yabu ca ku ma ca ba max ma jël waaye ay di buri sara man kenn duma folli yow ginnaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow daqoo leen a liggéey yaa ngi ñoom yéen a yem salaire te gis nañ at mu ni da nga dem Sénégal ñaari yoon am fa 6 mois dellu si yaa leen gën a rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun le dañoo bëgg a seet keneen nee leen nabu ca yamu ca bu fekkee yàlla taxoon ngay jiite nee ko nabu ca yamu ca ku ma ca ba max ma jël waaye déedéet à vie porte parole à vie président daïra à vie imam à vie day gis imam joo xam ne day màggat bay ñot ñoti nga xam ne rukoo sax mënatu koo def bu gaaw waaye dara lu tax mu bàyyi imaama gi ndax intérêt rek lu tax mukk mu bàyyi imaama ga loolu nag mooy tafriqan baynal muminin parce que ñi am fulla il faut ñu ni waay lii nag mënatu la wéy ñi am fulla faaw ñu wax ko maire à vie maire à vie ba kañ suñ borom ni loolu moom li muy jur mooy tafriqan bayna al muridina wa tafriqan bayna al tijaniyuna wa tafriqan bayna al qadiriyun loolu rek lay jur waaye nag tirewul bu fekkee da ngaa bokk ci daayira bi ngeen ni léegi président daayira bi na bàyyi ngeen am ay clan ñii ni du bàyyi ñii ni na bàyyi moom la tax a gedd créé beneen ndax boo créé beneen ba tey yaa ngi def tafriqan bayna al muridina boo créé beneen yaa ngi def tafriqan bayna tijaniyuna nooy def toogal ci biir di ko xeex ba muy deñ toogal ci biir te di ko xeex ba muy deñ bu fekkee ni yàlla dong la tax di yow it yow it ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xeex bu boobaa yàlla mën na laa far waaye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ca yéen a yem yéen a yem wa lasina taxasoo masjidan diraara wa kufran wa tafriqan bayna al muminin suñ borom ni la ca gën a garaaw nag mooy wa irsadan liman xaaraba allaha wa rasuluhu min qablu nee na foo ko fekk ñooñu foo leen fekk ñii dong lañ mooy ñi nga xam ni dañuy gàllankoor ñii def te yàlla tax xamoo ni président daayira bi lu mu dëng-dëng am na ci daayira bi ñoo xam ni moom am na ci daayira bi ñoo xam ni yàlla dong leen ñor sëriñ bi dong leen ñor am na ci daayira bi ñoo xam ni yàlla dong leen ñor sëriñ bi dong leen ñor waaye nag am na ñu ne ci daayira bi ñoo xam ni ñoom luy seen mbir mooy gàllankoor leen ñoom ba yàlla ak sëriñ bi leen ñor mu ngoog wa irsadan liman xaaraba allaha wa rasula min qablu min qablu suñ borom nee na ñooñu nag noonu ñu mel boo ko dee wax ñoom duñ ko nangu mukk suñ borom nee na yooyu gaay foo leen fekk boo leen ne yéen day yéen ngi gàllankoor daayira bi yéen ngi gàllankoor association bi yéen ngi gàllankoor jumaa ji suñ borom nee na xam nga lu ñuy wax dañ lay waatal fa gën a aay wala ya'lifanna in aradna ila al usna noo ngi lay waatal ci yàlla wallahi bëgg a teqale julli ñi taxut ñun lu baax dong lañ ci jublu boo gisee ñun leen di wëratu la jiite boo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yëfi bopp mu naa mu ni dara wuru ko lul in aradna ila al usna lu baax dong lañ ci jublu te kat wala yaxli fan la wax dañ koy waat dañ koy giñ nga giñ ku gis ku la waatal ci sëñ Touba wala mu ne maa ngi lay waatal ci borom daaru muhti waa ji nangam maa ko gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba ànd ak moom dong ba nga gëm ko ba ànd ak moom rek maa ngi lay waatal Sidi Alhaji Malick li maa ci teg sa bët nee na ba nga gëm ko ba ànd ak moom rek xam nga lu ko waral suñ borom nee na seen waat imit yi wallahu yashadu innahum la kaasibuun man yàlla mi xam kumpa xam la ci seen xol yi xam naa ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci dëgg wallahu yashadu innahum la kaasibuun man yàlla xam naa ni da ngeen di fen li ngeen tuumaal waa ji difu ko waa ji ngeen ni daa lekk keesu daayira bi ba tax ngeen bëgg a beddiku mu naa mu ni dara du ci dëgg waaw da nga koy gis ñu indi jëwrin joo xam ni moom bi mu ñëwee lim fi fekkoon mooy liibo liibo bu gars yi joxee 1 million
ñu dindi 250 000 li boko ci seen biir légui nak ñu dal defal président daïra bu juk bimu ñëw ni lool du fi am bimu ñëw ni lool du fi am gaay daan li bo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi top de ndax lan li bo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñangay giñe ka waat ñom aba amir ar-rahib ño ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ka waat niko kay jital ñu suñu jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakka yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakay concurrent jakay rival jakay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakay yalla taxon ni tax ba waye dañu bëgg nga ñew jitel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakay biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dani muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko créer yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena téré ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonent bi waw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fasa tank mo gëna yey nga tek fasa tank kon nak tek fasa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fasa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi daira bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi ahq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey mu ne ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga len gem alhaji malik do nga len ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ko señ touba ñor nga ma ko yonent bi ñor nga ma ko alhaji malik ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokki nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi danu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est à dire
شيخ بامبو نين ربما عباده كثيره قد افسدتها لحظه العقيره bari wana ko jëf lu bari sonu ci daayira bi da ci lu nek bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp señ touba delo lako benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp señ touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis naani nangam nangam et après yow bla nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ga lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دعوة عظيمة قربه لربه سيني أما يلو الجادود نعي باكو أكدامو نان ما في دفن نانغم بموكو في دهلوان كون نانغم يلو رفتو الجادود نعي دامو كباكو فاوو موور لني يو موور لني يو سيد بيني وخ Khasida online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis touti ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témir ci tak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena ligey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa'a wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa salika dinu qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muna muni wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu juk lu beug lu mandu lu beug lu sel la beug way yuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli juroom way yutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinu khayim li moy yonu jup jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yoon wu jubbi jëm ci man moy yoon wu jubbi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeel ben gi suratul fasi
muni mom sun borom tabistiba jalla mangi kagn sama gay ina lasin yatluna kitaballah ni ko san sayan gay ni sama gay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tafu julli jotta ñu jox ko akam

na dompal ko ca lima len di jox lum tuti tuti tuti buñu gisé ak kuñu tané dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëd dagan na ci kaw bu fekké ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ñay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti lu dul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natta ngoy yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tol ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam duñu perte yowmal xiyam kon bokk julit yi tomb bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiyya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko ruur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo no père fatte ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jima mu taxut fëgg dañu taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ Modou tay waxtani xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtani ndax sakkanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggul leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro pan gi ma pan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé sot ñet baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yeena ko taxajuk djiblu wun ci dara du ngagn len du jëm len orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañu wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ñay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sama waxtan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant
wala gis